abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza mu nyaffe biikira Maria esaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Esaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mulembe Maria ejjuddeneema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muto okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda ogwa Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera

Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuwa ensonga n'omusaayi, omulina ogwa Katonda w'Omwana w'omwagala ennyo Omukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuwa ensonga n'omusaayi, omulina ogwa Katonda w'Omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga.

0: kale na kino kicho njagala ulirize bulungi mugulumize omukama kubanga mulungi mweyale mu miziziko gy'ebigere bye eyo zabuli ya kumeka
1: Zabuli. Yabirimutano.
0: Wanji mama?
1: Zabuli yabirimutano.
0: Neda.
2: Pichi, yandi kuita momi aganye jengalo.
0: Ani ajimanya kamlonde.
3: Kamlonde.
0: Omulonzi, utalikide manyo. Ofiru omulonda, kare londa.
3: Mwepae, sokobe kamuli. Eyo zabuli ya chenda mnana.
0: Uli mtufu.
2: Chirondira, tabla bubi. Mwamba wirondiri.
0: Kale, namba bili.
4: Inyawa.
0: Omwami nakabalo kuvewa isi.
4: Inyawa.
0: Musa, yakole la dalango mukama, bwe yali amulagidde. Tabel nakulo, yasimbi wakuluna kuruberebelie. Oruo mwezo omubereberie, mumuwa kubuo kubiri. Tubi sanga mchitabochi, ibebe njogende.
4: Sabaku ziliramu.
0: Musa, yakole la dalango mukama bwe yali amulagidde. Tabel nakulo, yasimbi wakuluna kuruberebelie. Oruo mwezo omubereberie, mumuwa kubuo kubiri. Tubi sanga mchitabochi.
4: Kitabo ky'emiwendo. Kitabo ky'okuva.
0: Okuva. Ng'emalamaga.
4: Amalamaga.
0: Kada uko.
5: Naye era okuva kicyo.
0: Kwemalamaga yes.
2: Pichi, ojikute kuwaji.
0: Kale, na chino chicho namba biri.
4: Kenyawo.
0: Echitulo cho, nga chagalwa ayi mukama wa maje. Biri mchitabo chi, echitukufu.
4: Biri mzaburi.
0: Chitufu.
2: Pichi, ojikute kuwaji.
0: Namba sato.
3: Kenyawo.
0: Ebitone bya moyo mutukirivu. Yesaya omulanzi yabyogerako. Abaffe yabyogera katya.
3: Yabyambulula.
0: Yabyambulula.
3: Yabitubulira.
0: Muyobonedda.
5: Kitubuulire mu luzungu, kyomanyi Oluganda luyinza okuba lukuwadde obuzibu.
3: Nsabunzire mukoto.
2: Pichi, yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
0: Wabadde okwesa akadde kali nga nakasoma okusaba okuddiramu. Tendo omulonda. Mukulu nakabale.
5: Bamuganye.
0: Mwena muvudde kanga babaganye. Yabyogerako nti, yabyogerako bw'ati.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: Commission. Mukiseera kino ekyebitaguzo by'ennaku enkulu, ssente ne banka empeereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpeereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa ssente mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa ssente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwa abo kw'ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8855. Sentinel banka, banka yaffe. Sentinel banka erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
2: Baka obumwezi guno gwa mama Bikira Maria gabo kutusibwako na miryango high school kulama
3: eggulu ebikulwa olaba ebitali bya bonna ate era nga bwe tulaba mu nsi yaffe bangi abeetaaga ekigambo, bangi abeetaaga okuwulizibwa, bangi abeetaaga okuyambibwa, abalwadde bannaffe, abangi abakyala abazaalira mu bifo ebizibu, abaana abazaalibwa ne basuulibwa, n'abaggibwamu abatalina musango. Twongera okubasabira Omukama abo ababikola nga tuyita mu nnyaffe Bikira Maria ow'ekisa era ow'emirembe, abawe omutima ogw'okubakuuma kubanga Yesu yatugamba nti olifuna 10 ku nsi ne gye bulijja oligabana. Musapule bulijjo tulajjanira nnyaffe omulyango gw'eggulu nga tetetubuusabuusa, tuleme kuggalirwa bweru. Amiina.
2: Omwezi guno gwa mama Bikira Maria nga bakutuusibwako na miryango high school kulama. Essomero ly'ekyasa kino oba ensomesa yaakyo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zezisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tesangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso abeti njobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono. Okumanya ebisinga okuba ku nooti 7 nooti emu 69 5 7 26 oba ku nooti 7 8 2 7 9 4 2. Okyali mu kabbinkano kakati kisimo.

0: Wasuzeeyo otya omulungi eyeekuumidde ku 94.4 famma enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo? Akubuuzaako si mulala, nze Father Mutebi Frank, okugabana naawe ekigambo kya Katonda, kwagaliza okuwuliriza obulungi.
1: Tuli mu wiiki ya Mukama waffe Yesu Kristo ey'okutaano mu budde obwa Paasika. Erinnya eryange nze musomesa Ssebadduka Tenywa James okusinziira mu palisi y'e Malongwe mu dayisiisi eya Lugazi, era nga mpeerereza mu kisomesa eky'emakindu ekiwolerezebwa nnyaffe Biikira Maria ow'e Luuti. Nga leero nze ndi mu situdiyo za Radio Sapiensia okubasomera essomo erisooka. Essomo erisooka livudde mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'16 okuva ku lunyiriri olusooka okukoma ku lunyiriri olw'ekkumi. Mu nnaku ezo Pawulo yatuuka e Deribe ne Listra. Waaliyo omuyigirizwa erinnya lye Etemeteewo, mutabani w'omukazi Omuyudaaya eyali asomye, naye kitaawe nga mukafiiri. Abooluganda ab'omu Listra n'ab'omu Ikoniyo nga bamwogerako bulungi. Pawulo yayagala okutambula naye, n'alyoka amuddira n'amutayirira olw'Abayudaaya abaali mu kifo ekyo, kuba bonna baali bamanyi nga kitaawe mukafiiri. Ne bayitaayita mu kibuga nga babakuutirira okukwata eby'amazima ebyateesebwa abatume n'abakulu abaali e Yerusaalemu. Bwe kityo ekereziya ne zinywerera mu kukkiriza buli kanaku nga zeeyongera omuwendo. Naye bwe baali bayita mu Firigiya ne mu nsi ye Galasiya, Mwoyo Mutuukirivu n'abaziyiza okuyigiriza ekigambo ky'Omukama mu Aziya. Awo ne batuuka mu Misiya, ne bagezaako okugenda mu Bitiniya, naye Mwoyo Mutuukirivu n'atabakkiriza. Emisiya baayita buyisi, ne bakkirira e Tolosi. Awo ekiro Pawulo n'alabikirwa n'alaba omusajja ow'e Masedoniya ng'ayimiridde awo nga bw'alajjana nti, "Jangu otuyambe." Bwe yamala okulaba ekyo, amangu ago ne bateesa okugenda e Masedoniya, anti nga bategeredde ddala nga Katonda yennyini yatuyise okuyigiriza evanjiri. Abooluganda abaagalwa, ebyo Mukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira. Ensi yonna mugulumize Omukama. Ensi yonna mugulumize Omukama. Ensi yonna mugulumize Omukama. Muweereze Omukama mu ssanyu. Muyingire gy'ali nga mujaguza ekiddibwamu. Ensi yonna mugulumize Omukama. Mumanye ng'Omukama ye Katonda yennyini yatulokola. Tuli babe ggwanga lye ate ndiga za ddundiro lye ekiddibwamu. Ensi yonna mugulumize Omukama, anti Omukama mulungi. Okusaasira kwe kwa mirembe gyonna, obwesigwa bwe mu mazadde n'amazadde ekiddibwamu. Ensi yonna mugulumize Omukama.

0: Ebigambo by'ebbanja lya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti ensi bwe bakyawanga mumanyanga nga yasooka kukyawa nze. Singa mubadde bantu ba nsi, ensi yandyagadde ekyayo. Naye olw'okubanga temuli ba nsi, anti nze nabajja mu bantu b'ensi, ensi kyeva ebakyawa. Mujjukire ekigambo kyange kye nabagamba, omuddu takira mukamaawe. Obanga nze banjigganya, nammwe tibalirema kubayigganya. Obanga baakwata ebigambo byange, n'ebyammwe tibalirema kubikwata. Ebyonna balibibakola olw'okubeera erinnya lyange, kubanga eyantuma tibamumanyi. Ebigambo

0: Abooluganda abaagalwa, nga tukoowoola Omukama, tulina okujjukira nti tetuli bansi wadde nga twaggibwa mu nsi. Ate era tulina okujjukira nti ebigambo bya Yesu bye yagamba abayigirizwa be nti ensi bwe bakyawanga mumanyanga nga yasooka kukyawa ye. Mu mbeera eyo yali abateekateeka basobole okugumira ebyo byonna ebisoomooza bye banaasanga. Awo nno mu byonna bye tukola tulina okumanya nti bangi tebajja kusanyuka okuleka okutukyawa n'okututeekako olukongoolo. Era bulijjo ng'osanze okukyayibwa n'okuyigganyizibwa n'okuteekebwako olukongoolo, manya nti awo wennyini oli ku kituufu eyo kyennyini Yesu kyeyakola ki? Kyeyayogera. Nga tumalako wiiki eno, osobola okuba nga waliwo bye wali opanze naye nga tebitambudde bulungi. Yongera okwekwasa Omukama. Baganda baffe abammaaniyo baali beesunga okubaako n'ekikopo kyavaayo nakyo, naye kyabayita mu myagaanya gy'engalo. Naye nammwe temuggwaamu maanyi, anti ne bakyali bammwe aba Arsenal nabo bakyawadaawadako wadde ng'amaanyi matono. Mu byonna bye tuyitamu twongere okuwanjagira Omukama. N'amasannyalaze agafuuse ekizibu ennaku zino nago tugasabire, ko n'abagakulamu nga bwe tuwanjaga, nga bwe tuwulidde mu ssomo erisooka ab'e Macedonia abawanjagira Pawulo nga bamugamba nti bw'oyitako e Macedonia jangu otuyambe. Nja kubaagaliza wiikendi ejjudde emikisa gya Katonda. Tongere bulijjo okuwanjagira Omukama nga tuyita erinnyaffe Biikira Maria. Oyo n'ebitusoomooza tumuwanjagire tubimukwase, ate ne mubyo biba byetwanguyidde tongere era okuddukira gy'ali nga tumwebaza. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko gusigale nammwe emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Sigadde ndi Father Mutebi Frank. Omukama abankuumire.

0: Abooluganda abaagalwa, bassebo ne bannyabo, njagala okubaaniriza mwenna abali mu makubo nga mujja e Namugongo. Nawulidde nti abeewala baatandise dda, ab'omu nsi ez'ebweru baatandise dda okutambula nga bajja e Namugongo. Mwenna tubaaniriza misanyu. Abantu abanaabeera e Namugongo bajja kubeera bangi nga bulijjo. Bava mu kontinenti eyaffe eya Afirika, eya Asia, Bulaaya, Amerika, Australia n'awalala wonna. Wano njogeddeko ntono, naye mwenna e Namugongo tujja kubeera omuntu omu. Ffenna nga tuyimba oluyimba lumu, Kitaffe Paapa lwe yatulagira. Yagamba ffenna tuli balamazi ab'essuubi. Namugongo kifo kikulu mu bulamu bw'ekereziya, kubanga Namugongo buli lwe tubeerayo tujjukira abajulizi abawaayo obulamu bwabwe okubeera Kristo. Abajulizi baffe Kalooli Lwanga wamu ne banne. Ekitutwala e Namugongo kwe kukwata ku ttaka eryo Kalooli Lwanga ne banne lye baakwatako, kwe kwegayirira mu kifo ekyo Kalooli Lwanga ne banne kye beegayiriramu era gye baayoleseza okukkiriza kwabwe. Nga naffe tusaba Omukama Katonda atwongere okukkiriza. Essaza lyaffe ery'e Lugazi twebaza Katonda. Essaza lino litandikira mu nnyanja Nalubaale oba Victoria ng'ogoba omugga Nile. Bwe guyingira mu nnyanja endala Kyoga, guyingira n'essaza lyaffe. Wegamba mu mambuka tulinayo Lake Kyoga ennyanja, ate maserengeta tulinayo ennyanja eya Victoria oba Nalubaale, ate mu Nalubaale tulinamu ebizinga ebiwerako. Tulina ebizinga eby'Ebuvuma biringa 52, tulina n'ebizinga eby'Ekkoome ebisoba mu 10. Lugazi Diocese eteberezebwamu okubeeramu abantu 2,000,000, ate nga ku bo 46 ku buli 10 Bakatuliki. Abantu abasinga mu ssaza lino balimi, balimba emmwanyi, balimba amatooke, kasooli, ate tumanyiddwa olw'okulima ebikajjo ebingi. Abakristu baweereza Katonda nga bayita mu kubunyisa eddiini mu bantu era ne mu bulamu bwabwe, era nga tukola mu bitongole byaffe, nga tuyita mu bitongole byaffe tutuuka ku bantu aba buli kika, mu byenjigiriza, mu by'amalwaliro era n'empeereza endala eyamba okutumbula omutindo gw'abantu nga tuyita mu kitongole kyaffe ekya Caritas. Njagala okubaagaliza okulamaga obulungi ffe, ate nsaba Katonda abawe omukisa gwe mungi nnyo nga mujja okulamaga, ate mufune ebirungi bingi eby'omubiri n'eby'omwoyo. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko, gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amin.

Obusoga nja kunenya bajjajjaffe kuba bakola nsobi. Olwatudemera empenda mu nsimu n'ezitujaganya. N'emizimu gyanditiddwa mba kuba na mbuga ze n'egiwozesa. Mazima gyandi mundaze yagiwanga obuyinza obutubolanya. N'eyaleeta olugero oluwagira okutta yandikandabye. Mwensegulamira mu ngeyo gyeyagenda yalamulayo. Bw'oyiya otya ekkalaamu y'effumu nga gy'ogonjoota ebikaluba. Abandi badde bateesa ne mutereeza ng'ekiba gisobye. Sekyekyango by'okumugaso omukiga ne nkyewuunya ng'ate baabanyaga nga mu ntabaalo wano ne babeddiza.

It is a beautiful morning. Kudashika zizino ziri musambuzoka. Zakaita kusawa ebiri ya machagaliro. Webari kuhuliriza. Yonajo sinziro kuhuliriza. Radio Sapienza chenda mwenye karonyeze nyafama. Eno program bajita Music Zone. Njaka la kujukiza. Soso kumpliriza uru na kuhuliriza. Atena kujukiza mwa kenja uro. Mpliriza bulijonti no program. Etandika sawa zino biri. Okudusa kusawa. Wanya ezo kumacha kani noru na kurwalero nyingi dewo tuulisikanye omuziki oguta sirika embozi bena tubikuwa seganye deya neka nsibirentu wa suseburu njinyo na kuruwa mkage na kuzo umwezi zizino wanonzire ngeda ziri muendo umwezi kwa kutano umwaka mkumi bidi abidi mumu kaga kari nembeda buwetu weri ninga nyagalo kujukiza ntina mugonga asembe de nakuzo umwezi satu juni tugenda kubera na mugongo iranga lweru naku uruku jukira abajulizi bafe no kwebu lidida kwebio niwa kuatako nafe bitu kuatako nekerezi ya yono kutuwa liza wamu kare noru ensonge yo tongero kwete kateka okulaba nga uruku luanga satu na mugongo juni tuluku ata mulungeri ye ncha uro ngaba na Uganda fena noku jukira bakade bafe abajulizi ababe wayo kuwe dini ya fe yobu katulichi abe wayo kuruwa fe so nuru nsonge yo tumudu kuwe nga tuwe fumitiliza kusonga zona okutuwa aliza wa mu kare Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani yenze aliku mzindalo kwa radio yo angenda kutandika ono nakayimba bakaita nyumbani viboyo alwamu ne Radiant Wizo kangenda kutandika na kama chagulu na kolwa lero the beautiful lady ya mpereza kama message wala ngami tino hope all stayed olikiria wala olikiria wala ana kana kana wada anyway ngami tino good morning Mr. Wagon hope all is so clear wala ni clear wala Birunji Annette good morning akali abali njagala nga sinaba kusimbula butelefu na kayimba kano kebaita nyumbani viboyo nga Roman Radiant Wizo njagala kutegeza ako ti ebisere ebisinga nzija wono okwogera ebintu byenda beyo kakati byenda byeyo nenzija mbi kutera ku meza oba nimbi kusimbiriza wuli ogusolo kubifuna mu ekyo kuyiga kakati unako lwaliro nonkubadde akade kaduso wano anisireme kukuwayo kalowoozo nti enkola gana n'abantu tujeetaagira ddala mu bulamu obwa bulijjo not newankubadde abantu si bangu not newankubadde abantu si bangu naye enkola gana eya bulijjo n'abantu tujeetaaga woli ku mulimu awubuukulira witaga okuba n'enkolagana n'abantu ewaka wobeera abasinga tuli mu bupangisa wetaga okubeera n'enkolagana n'abantu abo baneyiba bumirirwanagyo naye newankubadde abantu si bangu naye twetaga okubeera n'enkolagana n'abantu betubeera nabo oba betuliraanye nti osanga omuntu ng'alinamu ku busente kale yenga yewulira yenga abulina okusinga mmwe abamuliraanye awo yenga bwe yewulira muli asobola okubanga tabasinga asobola okubanga abasinga kale kangambe gwe osobola okubanga obasinga osobola okubanga tobasinga kale gwe mu ngeri yonna gye weewuliramu naye kkiriza obusente obwo bw'olina buleme kukufuula gwe wanjawulo ku balala abali awo gw'olowooze nti bajja kutambulira mu bigere ebyo wansi okitegeera tekijja kusoboka olw'ensonga si gw'obaliisa si gw'obambaza si gw'obanywesa abaana babwe si gw'obasasulira school fees renti waabwe si gw'omusasula gwe esente ezo ze wowulira nti obasinga ziyamba gwe ng'omuntu ku bibyo kale n'olw'ensonga eyo kkiriza abantu b'oliraanye ku mulimu
abantu boliranye wosula wopangisa koberenga topangisa kupanga nebubera topangisa kichikuwa buvunanyizibwa obamanyi kujolongo ya kuliranye neibawo tukirize tukume enkolagana nwo kubadenti enkolagana ebili nokuba kone wekoma niye kutukirize tutikewo mukwano guno gwa bulijjo ntingane bobo funye ekizibu abantu abo mikwano jo tebajja kubera munankeka ekugamba nti oyo ndaba ye matira oyo ndaba ye manyika oyo ndaba ali bwati ye mama be manyi bokka okitegere ekintu ekyo tukirize tukume enkolagana era eya bulijjo etuyamba okubeera nga tukolagana mu bintu ebimu nti ne bwoba ofunye obuzibu ng'abantu bajja kuwanguyira okujja gy'oli nga nabwe baba bafunye obuzibu nawe ng'oyanguyirwa okugenda gye bali kale tukuume enkolagana tukuume obumu bulijjo naye nze ndaba ey'abantu abamu nensika ne ŋŋamba laba nnoono gye abantu abamu afuna ekizibu ku mulimu eyo oba ku mulirwano w'abeera ewaka naye munnange abantu ne batafaayo.

0: kalakata ene ndongo ya kusabula mikono juu free your fire.
1: Kune mbele ze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
2: ku kiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu. Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje zikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800-255-5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: alikwata kutereza dirimba wendiva mulabye ndimukubefumu tereza ngonzite nebola bankoze nakuzino tereza bunzika ufana nyanya bemunye ebere yotena ebere yotena
1: eruru oluyimbo lukadde baluyita Tereza abamuta Christopher Sebadduka jjajja w'abayimbi oluyimba lwerwo
0: Gorosuna, neko benene, nobutono ngasuna, netereza ngazina.
1: Kari, oluyimba lwero lukadde olunaku olwaleero. Christopher Sebadduka, oba muyite jjajja w'abayimbi. Ennaku z'omwezi zaali omwaka gwali 1926 n'azaalibwa era nga endongo yagikubira ddala
0: Boyambala tulesi jolina, mama baliwo bakira. Bowesi babusuti jolina gwe, Tereza baliwo bakira. Lebo bamukubo.
1: Ennyimba ziwali owuliddeko baziweetaaga okuwulirizaako onyumirwe waliwo oluyimba lwe bayita eddaame lya Chwa eyaluyimba ebbeere lya Tereza oba Tereza kaluka ennyini okawulidde oluwala olunyuunyunsi nakukayimba ka kabi nnyo yakayimba n'ennyimba endala nnyingi nnyo
0: njagala nkugambe kyendowooza maama tekangule bbiya otekemu akaseke
1: era y'omu ku abo abayimbi 1962 nga Uganda efuna obwetwaze y'omu ku abo abayimbi abaasanyusa abantu mu kiseera ekyo n'abakuba endongo n'abazungu abaliwo ne bagamba nti wamma mwami Sebadduka endongo ogisabula kale kkiriza tuwulizikanyeko sayidi awo ombuulire ki ekiro sayida onyala okufuna ku musajja wange wano bamuyita Mandera ennamuŋŋoona agenda kumukubiraku wano alina ensonga ze Mandera ennamuŋŋoona bwe mwogera ag'omuntu agubirira ensonga z'endongo nga ne rediyo giwuliriza otya okuba ng'omuwulira musajja mukubi w'amasimu era nga apromotinga abayimbi mu ngeri mu oba endala ng'ayita mu ngeri y'okupromotinga okuba amasimu n'okuteeka obubaka ku TikTok n'awalala ku social media nga promotinga abayimbi alina ensonga ze tugenda kumuwulirizaako ani bitatambula bulungi sayidi awo neka asikomola okufuna no tulabe hello hello kale weebale kuwuliriza
2: Amida Abdu nga bulijjo munange nsinziira eno gwonda ku mwalo
1: nsanyusa okuwuliriza Abdul ku mwalo
2: yes ebo
1: bitambula bitya
2: ma pulogulamu ye bannange wano mukafuuka seka mukati homu bannange
1: amina
2: ogwo amena tugiwuliriza nnyo buli lwa mukaaga
1: mwebali
2: yes ebo kaakati omusajja oyo olude n'otukubirayo okwakayimba ako abasajja ngaabo baagala okujjukirwa
1: yes
2: abasajja abo be bakwatira nnyo music industry n'okutuuka abayimbi bano be tulaba bana abeekuba ebikonde bani ekiri mu music industry mu Uganda
1: kikambwe bukambwe
2: naye
1: nga
2: yes
1: olutalo lwa King Saha ne Gayono Palaso Saka Free Boys walutegedde
2: nalutegedde bulungi
1: nnyo
2: kati tetendi kugamba nti ekiri mu music industry wa Uganda
1: kikambwe
2: tekikambwe nnyo naye nga
1: si byangu
2: omayinga wiiki eno tuwira wali nako wali wakusatu vanange omuyimbi wafono Martin Yankumbe tuwira yafanga mukago mwezi buno
1: biri
2: kumi n'esatu
1: yes
2: nenga ujja tunonyeza akayimba kawo ekirungo ky'omukwano
1: ekirungo ky'omukwano Martin Yankumbe
2: yes ebo omusajja oyo vanange yali wakabi nnyo omusajja yali akupa amazina oyo
1: nnyo
2: omusajja baali bamuwendo nnyo nono omusajja ono oba yagulira wa kasode
1: kasode kasode ali South Africa awo
2: yes ebo basajja abo baatambulanga nnyo n'ekibiina kyabwe ekibanange nga bakupa nnyo endongo
1: nnyo
2: yes ebo
1: kakankuleka
2: omukyala woono gwe yaleka gwe bayita Julia Ngumo oba naye yabulira wa
1: Julia Ngumo yagezaako okuyimba awo naye nga bw'omanyi eby'endongo ennaku zino si byangu nnyo naye nga gyali
2: naye obuyimba bwe naye obunoonya bwamagamaga naye nga
1: yes ebo
2: atajja omusajja oyo ojja tukubirayo akayimba ka
1: kale baaba

0: kale noti musambu tano tano anachana na musatu musambu musatu ne noti musambu munana nyana mumuenda na musatu noti bili tuba tulizikanya ko side yawo matini angume hello owange
1: hello mkuru jo
0: uwanji nyabo
1: ryo tatana to
0: yeah ya yeah, nice byo yogere byo binkwa pensanye
1: Kwa
0: gamba, kwa kukuza. Kwa wadema nangi, obuto sibuagala, ati nobukulu sibuagala, kati nzi nkole.
1: Kwa kukule tutia.
0: Kwa nsigali wano wendi.
1: Nenga
0: wasuzo utia. Bulungi mkwano, wasuzo utia.
1: Wendi.
0: Oliwa.
1: Niwa ne wobulenzi.
0: Oli wobulenzi.
1: Maria.
0: Maria, bitambula bite saidi yao.
1: Bitambula bulungi.
0: Omanyi Maria fabami. Tuetaganye butuba nga tuchali awaka okumuddu buku macha. Kachayi kasome chincha chisome wabikoze ukoda eliyo mwami.
1: Nga yabi namba.
0: Oh we balukubuli. Olingo we Masaka.
1: Akola ati.
0: Anti abi Masaka bibikole bintu ebyo.
1: Njende we mubendo.
0: Eh watukopa. Wakopa banabibuddu.
1: Bale mukuru jofo tuwereza.
0: Kali we bali kuuliriza. Inkwagalizo lunako olulungi.
1: Ojuke akali eri akantu ono mukazi we yakubirirako ku simu.
0: Akaliwa.
1: Jofu.
0: Jofu.
1: Sera bulungi mukuru jofu.
0: Jofu. Hello.
2: Oh, Mr. Wagwa.
0: Mr. Wagwa ni yenze. Sigambo gambo otiyo.
2: Salongo sengende masulita.
0: Nsanyi sokuli za salonge masulita.
2: Bananga vye masulita basime nyebubo kubo kujaja wava imbi. Hava imbi chituwe choku higa.
0: Nyo.
2: Abo mulembe guno.
0: Kugambi. Tuwona vona mwanyi
2: mwanyi. Yo. Omutifidja mwogera manja na yomutege davu nanyi zube sawe na kuchitongo echa wava imbi.
0: Ogamba edikenzo wagundi yeri wagulu yeri wagulu kwa alu.
2: Oyo ye nyini.
0: Ali na ofisi gagadde nyirira bwete.
2: Ya alifudeyo kunonya ku basajja abo. Ensibuko yaabwe.
0: Yeah.
2: Abantu ne beyongera okumanya nti omusingi gwe baatema.
0: Nga baamukyawanye ennaku zino.
2: Anti kati soyogera ebitazimba nseeno. Ate ensi neramuza busungu. Abali mu mirimu gino egy'okuzimba kiringa bw'okwata ettaffaali liri wansi musingi nga liddugadde olisokooleyo.
0: Naye baagamba yagamba nti ffe twamutegera obulala mu mwamutegera obulala
2: yayitawo kati nga kufa abazze bagoberera music maliriza ekyokulabirako ennyumba eyimirira n'ebeera ng'emyamyansa enga ekiri wansi bbulooka zitudde mu ttaka.
0: Yes.
2: Naye nga ziwaniridde ekizimba ekimasamasa.
0: Yes.
2: Kati abakuwa music gwe baatukubira emirembe gyaffe. Uwo bogerako bahwegendereza obutasokola ttaffaali.
0: Bwe kiri.
2: Kali kabalira bakavumbise muliro bwokatakula bukakubabula. Wekanga osanze ebizibu.
0: Era.
2: Naye kati kankunge ku bawagizi bo. Anti nga 17 tuli awo ensambya.
0: Mu lukiiko lw'abafanizi abawuliriza.
2: Baana tu abawuliriza abo baŋŋambire Salongo sengende masuuli taakera yafuna emiti gya muugo.
0: Bwe kiri. Owaaye.
2: Taata.
0: Nange nondeetera yokko kubanga njagala njitwale nsule suleke eyo mu kagundi kange
2: ategwa onombola wobeera gubeeri ng'ogudde kava nenze nja kunoonya
0: nja kubeerawo butereevu nnyo
2: kale kati kantumire ku bantu baffe mulirwana wange awo ye kakiri omukulu Lambert
0: esebo
2: abali nateetawo maama sefe nateete muŋŋambire agendewo omukulu gwe bayita wagana sike nkoka amwe nkoko bwa marataji sasule
0: yeah.
2: Mama ndateta awo neveri yogali wango kwali
0: okay
2: ntumi demwe ndamwe kabajiri kunga 17
0: tuli wano muluja lwa radio sapiensa wano
2: nimo na kavira ni mitija mkunga deyo nga asimba siwe chiri
0: bwe chiri kari hello
3: yes Geoffrey
0: ugambo utia
3: man
0: nze sirina tabu yonandi okay
3: na Lamba tuwa na ikakini
0: nsanyo sokuli za Lamba tiekachiri
3: na angi nsanyo kse
0: amina
3: kakati
0: esebo
3: usara ungo sengendo mutumideko na angi
0: ya kuliti
3: ni mwini akua kubwa sima ine makita nginda kubwa na inamugamba jivanzara kakiri ndi kuchiyo wano kakati nga 17
0: tuli wano
3: tuli yao ngabe tuwa resungwe kusingewo kate vandangi
0: yes
3: abe shiboga abe wamata abe masakara kai bona banange baje kusafia tukimtuke vibe bere waguru
0: yes
3: akati bwana Jeffrey waliwo muhindi guwera bitawo
0: yaliwa
3: bamwita sega mwenge
0: yasira mu
3: sega mwenge kai mwenge kungulwa
0: site kungulwa
3: site kungulwa kumera mbuvezi
0: akowa
3: ya jivira
0: yes
3: tuli mukabuka osa kajukira kayumba ako
0: nkajukira nnyo
3: naye kajaja wabayimbi naye
0: jaja wabayimbi
3: naye osengo kankubira mu koze bulungi bo kategedde bulungi nkagala nnyo
0: okagala nnyo
3: nnyo
0: togamba kano
3: kakade nota kale sewo
0: togamba ako
3: kayako nnyini
0: kale kale ndozo nje kujena ku mulimbo lukadde wiki ja hello ogambo utenyabo
4: ani jefu webale kutuweleza sewo
0: kale webale kuuliriza
4: kale sewo
0: wosizo tiyo
4: nasuze bulungi sewo
0: nasuze bulungi ngo ulikikanga achali mu buliri
4: wangi sewo
0: ngo ulikikanga achali mu buliri
4: muda sewo nazo kusedda sewo yes sewo
0: oli waka uli ku mulimu
4: ndi waka
0: nsani sokuuliza
4: nange nsani sokuuliza
0: sewo oli side wakati
4: ndi kawente wano
0: osula kawempaawo
4: yes sewo
0: kale mbuliza ku bantu bonkuleke
4: mbuliza ku bantu bange wano wammanga soko okutumira ku kuba kristu b'ekisomesa kyamatiya mulumba ekawaala mbaagala nnyo bonna ntumirako ku mwami wange amitalitala maiso ate ngawo
0: era maama
4: Yebyo.
0: Aha.
4: Akristu b'entunda. Parishi y'entunda. Ni tata wange mwami Sendigwi.
0: Okay.
4: Ani Jeffrey yangiza nnyo obuyimba bwaffe okubye Mati Nyangume.
0: Kale nnyabo.
4: Oyo yali muyimbi wange.
0: Okay. Kale butula bili side yeyo. Njagala kubuza ko ku DJ Jemo Kasenge. Sebo nkubuzi zako. DJ Jemo Kasenge. Anuliimba masafu balita ringi. Yo. Njo kululiza ako. Onangamye ntino. Onangamye ntino. Ntino. Mr. Mayanja. Wa kwa nwabili kuweleza. Agami nti asimba nyo ye Kerry. Kerry wabili kuuliza bro. Kakati onagami nti no. Oh no. Agami nti wasuzo utia Mr. Wagwan. Wabili kuweleza. Tusimba nye mpereza ayo. Eyange. Agami tagaliza kwenye ba member of Radio Sapienza Fans Club. Ensambia. Ate danagani nti fena. Nga kumina musamfu mwezi guno gwenyini. Sikuwa gokutano. Nga kumina musamfu. Tugenda kusisinkana wano mu lujalo Radio Sapiencia ensambya watugenda okubeera nti tutandika n'emiso ku ssaawa ssatu bwe kiri talimbye ssaawa ssatu ez'okumakya n'ateekamu wano oluzungu wana aziza mu luzungu n'agamba nti please don't miss Isalongo Uncle Ben waba kyakabi nnyo Uncle Benny wasizo otia kanspirin to likiri ya wala marakame tino nze edi ebunga kusapienza game tino kwa atava akaimba kashiba kalunji kajia kumukolera okay kari mwebali nyubali didala kano nyeko wano msajja wangiru wakumanda bakade kanta ambudeko wano aneka muno nyeko wano kamuno nyeko wano Hello. Mwana wa mama. Sebo.
5: Mwana wa mama.
0: Yes, sebo.
5: Amanya Mandela enamungona.
0: Mandela enamungona.
5: kwebaza olw'omulimo gw'okola eri eggwanga wamu ne music industry okutwaliza wamu
0: esebo
5: era neyanze omukisa gw'ompadde okwogerako ku radio gaggadde neebaza abakulembeze baayo
0: esebo
5: abatuwa obulango awamu n'abawuliriza
0: kakati ku lwakadde
5: esebo
0: mbadde nsaba tukozesa eddakiika nga ssatu
5: esebo
0: tufunzefunze ensonga yo
5: esebo
0: kubanga wenze wanyinyoddemu
5: esebo
0: naye mbadde nsaba ninjagala eggwe eddoboozi ligwe kennyini
5: esebo
0: lisobole okutuuka gyoyagala lituuke
5: ensonga yange nze mandere namuŋŋoona nziramu ensonga yange eno nsaba etuuke butereevu eri omuyimbi Spice Diana hello
0: kwoli
5: nsaba etuuke bulungi eri omuyimbi Spice Diana nga nsaba annyambe ku nsonga zino zenyenda okunyiyisa okunnyonnyolamu katono nti omu ku bamaneja be amanyiddwa nga Frank Amazi yatukwasa oluyimba lwe bayita sitooka empya nga ndi nze Patrick Walaayi Walaayi n'omugenzi Duncan bamuyitanga Duncan ku Master Niles bambi yafaawo mule mirembe
0: kitalo nnyo
5: n'atugamba oluyimba olwo tukole ekisoboka kyonna tulabe ng'oluyimba sitooka empya nga lutambula ku radio ku TV na buli avenue yonna etambulizibwako endongo era n'abanga atuwaka airtime tubeere nga tupika endongo eyo n'atugamba nti singa tuba tukoze bulungi buli kimu kyonna ne kiba nga kitambula bulungi n'atusuubiza n'okututwala ewa Spice tubeere nga tumusinkana tunyumyemu bizinesi tukusayininga tusayininge tubeere nga tukola ebintu ebiri serious okusingako we kiba kitambula era n'atugamba nti singa oba ofunyemu ku buzibu nga bwekuusa ku bizinesi onoonyaako onaona ekiba kyetaagisa kati ntuuka ku nsonga nange wakati mu kupika endongo nga nkozesa essimu yange ya smartphone neefuna obuzibu ku maaso gange kubanga twali tulina okubanga okuba ku radio n'olikostinga bu voice note nga wendi mu kkuba kati n'obusindika n'obeera ebintu ebyetaagisa osindika mu gurupu okulaba nti oluyimba lutambula kati we nafuna obuzibu ku maaso nawulya kamunguzo ow'amaanyi n'omutwe nga gunnuma nnyo nensooka n'enzigyako data ne neebakamu ne ŋŋenda okudda engulu nga maze okuzuukuka nga mpulya kamunguze mukambwe n'ekifu ku maaso
0: kakati Mandela
5: tangisebo
0: mbadde nsaba nsuka nge nenkula ku sente wano katono
5: esebo
0: bwe nkomagwo
5: esebo
0: tutandikira awo
5: kale mugana
0: kale neeyanziza
6: Good morning, what's the zone? Eno ye music is on, music zone.
7: The music zone.
8: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera sente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba sente mu bapini ye y'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
9: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300345 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigoberera
10: jiji weegendereza tanka ennungi ezimasamasa ku bizimbe ennaku zino
11: ezo smart tank eza Stirling Tube kampani enganzi mu Uganda mu kukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel
10: wow bikolebwa mu Uganda n'ekiki ekibifuula ebyenjawulo
11: buli kimu ekibiriko munnange tanka za stainless steel tezitalaga zigumira ebbugumu ziwangaala ate nga nyangu okulabirira ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi nebyo kunywa ebidala ngabiri bulungi
10: ate byajibye mmere
11: ebyajibya Steven Cube ebitatalaga nebyo bikume mmere yempeke ngebijanjalo kasori entungo nebidala okumala ekisere ekiwanvu nga tebiwumbye
10: awona ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi
11: babula nawe tabula n'omulembe duka bunambiro ku Steel and Tube wegulire smart tank ne smart silo obyenyumiririzeemu
10: owange sembejja yagweddalu
0: yali tayinza butalaluka emmaali ye yonna yesaanawo munabbambula w'omuliro
10: mambi
0: twamugambanga afune insurance ya Ghana Bugs Insurance fifika abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuwa nga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebizibu ebikugwako obubi ng'obadde teweetegese insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinesi tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Bugs Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna Parks erungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Parks our insurance partner
12: Centenary Bank enoonya bananyinizi bizinesi empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma abaabwe nga ba sente ejenti mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna kakati okumanya ebikwata ku agent banking genda ku ttabi lya Centenary Bank erikuli okumpi oba okube ku ssimu ez'obwereere nooti 8 nooti nooti 2555 oba ku nooti 8 nooti nooti 335 345 bino bye byetaagisa okufuuka sente ejenti certificate ekakasa bizinensi yo mu mateeka tini namba license ya bizinensi yo articles ne memorandum of association ebbaluwa ekakasa okuva mu b'obuyinza n'ebirala
6: Good morning. What's the good job? And are your music is on? Music

0: Okay. Mandera. Tukomye busibu.
1: Mr. Mayanja, nsanyise nnyo. Nziramu okwe anjulire eri ababaka jekonze Mandere na mungona.
0: Okay. Kale, atuuliriza katono. Atuuliriza, tuli ku Radio Sapiencia. Chenda munya katonyeze nya fama. Geoffrey Mayanja, a.k.a. Mr. Wagwan Yenze, ku Music Zone, ye program. Mandera, aline nsonga ze, wakati wene management ya Spice Diana, empya, etali enkadde, kubanga tujukira bulungi nnyo. And Spice Diana manager we management enkadde bali bajiita source management andoze randoza erinyo source management ndoza Roger yagenda nalyo kubanga manager we Roger yamukwasaganya ninge nakuzino baya bula kakati manager omuchalo Spice Diana nafuna manager omupya amukwasaganyiza ekintu esawa zino eranga manager oyo omupya bamuita Frank yakwasaganya Spice Diana kakati omukuru Mandera ono promoter wano na wali aline nsonga zizagiza kukuchuitira muwano azosaba tuongere okuuliriza nadala gwa munafe yakatoga takesa wazino genda maso Mandere na mungona
1: mugana nge nsonga yange jinyongera yonti wakati mukola promotion nga nkoze simu entono nene kati okutuusa emirimu nga njiteeka ku simu nene nafuna obuzibu Ngabo ngami enti nafuna kamunguluzo wa maanyi nnyo omutene gutandika okunnuma nensoka nemva ku simu binako maone ndozo bakitangala naye atenga nze kitangala bright nene oba kitangala nkozi sa kitonotono nennyo amazi nekole kisoboka kyonna naye ngo omutwe guganye nengenda ke wa doctor nenfunako ku mpeke naye ne mubulira na ngamba kirabika mayengo ge simu gano ge gakoseza kendeza ako kukozesa simu nange nekendezaako nene nsigala nga mpika endongo kati nagenze okulaba ng'amaaso gatendeera okulaba nga bw'onoddira tooki kati abaaliko ku mirembe gwa tooki ng'ekozesa amanda nti amanda bwe gaba gakendeera balu bw'etandika okusala ekitangaala bwe gaggweramu ddala otuuka okulaba nga mulimu akatangaala katono nnyo muli kati amaaso gange gatuuse ku levu eyokuba nti amanda gaweddemu oline bwandaga ekintu ku face na ngamba zino sente mmeka sisobola kulikogonizinga kintu ekyo kati bwe nafuna obuzibu obwo ne nkubirako manager Frank amasuganga Frank amazi ne munyonyola ensonga zange ne mugana nafunye obuzibu nga ndi mu business naye nsaba ontuusize ensonga eri mukama waffe Spice nsaba nyambe manager Frank amazi na ngamba ensonga ntono nnyo ngenda gituusaayo Nemulindako mu kiseera ekyaddakaawo mukama waffe Spice Diana n'agenda e Germany. Bwe yava e Germany mu kaseera ako ne munoonyaako n'angamba nti nsooke mulindemu awummule nga bw'omanyi baba kiyita jet lag obukoowuko bw'ennyonyi. Ne nnindamu kati abosi waffe Spice era n'agenda eri bukomansimbi ewaali ssaga eyo. Kati awo wonna nga ngumiikirizaamu nti ankubire. Natankubira manager Frank nze nenziramu ne munoonya lunaku lwalirwa Sunday ne mugamugana nga maaso tegakyala bansiraanidde waka nsabo nyambe muntaasi kubanze nnoonyeko ekisoboka nagenda mu ddwaliro emmengo ne bankebera ne baŋŋamba nti pressa ya maaso yali nnyo okuva mu 21 n'etuuka mu 48 kati abasawo baba basobola okukitegeera nti pressa ya maaso bw'eva mu 28 n'ebanga eri mwana mu 8 omutwe gujula kwabika bwabisi ndi mu bulumi kati manager Frank anangama nti damu nkubireko ku Sunday sawa 11 nenda mu meeting ne Spice Diana ne mukubirako ku saawa ezo 11 natakwata simu nenda oza kirabika bakyali mu meeting nenzira mu enkeera budwala nki era natakwata simu ene ngamba kirabika ndoza ngo omuntu wa business yakoye nenziramu ne munoonya kawungeezi n'atakwata simu ne ngamba nga bwe tekibangawo ne nkivaamukko ne nkiwaamukko akadde then nenziramu ne munoonyaako ennaku endala n'atakwata simu ne ntyamu kati nenva ku protocol ne nnoonya manager omulala gwe bayita Gante oyo akwata direct emirimu gya mukama waffe Spice Diana then nakubira manager Gante ne mweyanjulira n'angamba Mandera ensonga zammwe Frank Amazi azikolako muga manager gante nonyeza mugana afi Frank angabuli jo na simu tachazi kwata ngamba damu mukubireko nkubira ko manager Frank era na atakwata nenzirayo wa manager gante manager gante na ngamba mandira nakugambye Frank yakwana ganye songa zo
0: kakati ngayita sulo kuchitegeera nti omunonyeza tumulaba
1: panyisebo
0: ngayita yenza kuchitegeera nti Frank omunonyeza nabula
1: ndoza yenga tasobola kitegeera nti Frank munonyeza nabula ngata kisubira kubanga kyekagambo kali kagamba nti Frank yakwana ganye songa za kitegeeza nti akimanyi nti Mandela akola anda nga Frank yakwana ganya kati nzo kutuko okusaba eddoboozi lyange liite iwo ne Radio Sapienza sigamba nti ndi mukuropa Frank Mazzi kwa fula mpise mu protocol kati abantu abamanyi ensonga ezo bakitegeera mpise mitendera ne kigaana naye ng'ate obulamu bwange busaanawo kwe kuyisa eddoboozi ku Radio Sapienza nga neegayirira Mukama waffe Spicy Diana nsaba yenna asobola okulikoodinga eddoboozi lino alimutuuseeko direct nti nsaba nnyambe kubanga sibyesibaako bwesibi amaloboozi ngalina aga manager Frank Mazzi obulikoodingi bwonna mwebuli obw'emirimu gya bossi waffe Spicy Diana ne nsaba bambi mu kaseera akazibu aleme kundekawo ng'ate mbaddewo nga nkola emirimu
0: yes
1: era ne nsaba bannange yenna yenna asobola okutuusa eddoboozi ne wa Spicy Diana nsaba nnyambe kuba Spicy nze mbadde naye nga mpika omuziki okuva nga tannabeera na manager Roger kuyagenda ne manager Roger netiko muziki era oluyimba lwa ndi mulavu oluyimba lwe bayita best friend ng'ali ne singi saha n'ennyimba ezaddakaawo nga nzipika n'ekivulo ekyasooka ku front page namasuba nali omu ku abo abakipika ne ntuuka n'ekiseera ne mba nga kontakiti zaabwe zinvuddeko ne nsigala nga mpika endongo nga sifuna na airtime olw'omukwano gwe mulinako ng'omuntu
0: yes
1: era okuddamu okufuna connection omwami bamuyita Lupi akola ku Star TV gwe nayitiramu ne mugamba nsaba ontuusiza eddoboozi eri management ya Spicy nti mpika endongo wanulavu naye bandabewo yes bampeko ka airtime ng'omuntu kuba mpisa endongo
0: okay.
1: Naluzinga contact naye
0: mpika
1: pangisewo
0: kati obudde baffe butuweddeko
1: esebo
0: mubebezi wakatemba kebyemizanyo extra mazo kuyingira wano
1: esebo
0: neka kasanti dobozi lituuse
1: esebo
0: era tugenda kugeza kukola ekisoboka
1: esebo
0: okulaba
1: esebo
0: nga oba oli awo embeera yetereera mu ngeri mu bendala okulaba nga omukyala Spicy Diana omufuna
1: esebo
0: esebo
1: nenga mayanja nkwebazaamu akensusso okubeera nti ompadde omukisa guno kubanga mu kiseera kino ninga ali mu kukomera kuba okubeera omusajja ng'olina famire naye nga n'okugenda mu kinaabiro bakukwata ku mukono nga naye obadde weetambuza n'okola emirimu ng'omuntu
0: golabye
1: kale kiba kireeta trauma mu mutima muli oli bw'aba talina mutima mugumu asobola okutandika ebiragalalagala mu mbeera gye ndimu eno enamba yange y'essimu gye nkwata mu ngalo eri 0708 2 2 1 2 8 0708 2 2 1 2 8
0: okay
1: neyanza mugana amayange
0: kale kale kale nkusabire osukoterere bulungi kale nsonga zezo bibiri ku mandere na mungona lwakadde kunzirukako wano kubanga obudde bwange buweddeyo nalibadde nnoonya ku manager Frank naye obudde bunziruseko tebunganya omubebezi amaze okuyingira wano akatimba kebyemizanyo extra kiriza mukulekere tukwatagane olw'omukaaga olujja akayimba bakayita ringi yiyo bamuyita jmo kasenge omubebezi sebo wasuse otya sebo enkya waliyo omupiira westham agenda okuzanya ne arsenal si gwankya sebo
2: gwankya
0: gwankya esawa 12 n'ekitundu
2: 12 kitundu nkya westham ne arsenal naye arsenal bali akyasobola okusuula omupiira kweri
0: ndaba ng'omugumu
2: ndaba takyasuula naye lwakuba nti
0: naye yesaala yange
2: Echiinzo gukalubyamu Westam kubeera nti naye erwana butaddayo by the way.
0: Ekyalwana
2: bakyabisanya nnyo ne Spurs. Weekend yewedde baagikuba omupiira ogwagizza nnyo emabega. Kyendowooza nti guno nago eyinza okukankaniramu kuba ate bonna baagala. Arsenal ayagala ne Westam ayagala.
0: Katubasabiri gwancya.
2: Gwancya naye ndaba era Arsenal asobola okuguwangula.
0: Naye bona ekivuga nga kigamba nti Arsenal mutandika okweraliikirira.
2: Katisaba.
0: Kale kale kabalekera omubembezi wakati mbakebye emizannyo extra Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwaniyenza bana tukolagana olw'omukago olujja weekend ennungi.

oba anazanya gemu ya leero. Wabula omusambi ayitibwa Lisandro Martinez akomyewo okuva mu bbaani oba suspension gy'abaddeko, akitegeeza nti Aiden Even ajja kubeera ng'atuwaamuko Luke Shaw ne Patrick Doku, Patrick Dogu babeere nga bajja bakuba full backs ezo. Bruno Fernandes wali abadde ku mutindo gw'amannyo campaign eno, abulayo assist emu yokka okubeera nga setting a record empya eya Premier League ng'omusambi akyasinze okukola assist nyingi mu season emu eya Premier League. Yakola assist 20, bwakola eya 21 aba amenyewo, abeera amenyewo Thierry Henry, then ne Kevin De Bruyne byobadde bali bakoze assist nyingi mu season emu ya Premier League. Ono bwakola assist emu yokka aba setinze record empya omusambi aitwa Bruno Fernandes. So ye game eyo saba zigenda kubeera 11 za kaongezi. Ndaba nnyo timu ya Manchester United inga esobola okwangula omupiira ogwo, waddenga ndowooza nnyo nti Sunderland inofunamu ku goal mweyo game. Kitegeeza abagologolo musobola okubeera nga muyiribiraawo, then naba over namwe musobola okubeera nga omupiira ogwo mugutunuulira, kubanga ngulaba okubeera nga gugaba kasente mu mbeera nga bwejja okubeera nga etambula. Kale nga tugenda maaso mu kiseera nga naatera okugenda mukuumulamu gwe omusibi w'emipiira, njagala obeere nga ofuna ku mipiira ogende wali 22bet obeere ng'osiba. Omusibi w'emipiira njagala obeere nga ofuna ku mipiira ogende wali 22bet obeere ng'osiba. Ky'olina okukola nga bulijjo obanga bwe tutakibuusabuusa obanga wena bagambye ekiro buli yafunye alebadi genda obanje sendi manyi ne bagamba alebadi olw'omukaaga, buli wawulira alebadi ku lw'omukaaga tosaaganga, buli wawulira nti ntaddeyo alebadi olw'omukaaga eyo jjayo bujja, ne bagamba eyo buli omu aba balina okukeera okulya ekyenki ekiri gumite kati buli amanyi nti wafunye alebadi gwe genda obanje sendi. Alebadi etuwadde sendi, alebadi yo yatujjeemu dda nebeera ng'etuwadde akajja, buli yagifunye genda obeere ng'obanja sendi. Kubaddeko ttiimu ya Abdul wali mu ggwanga eya Australia okubeera ng'ekola over ya 3.5 n'egikola, then ne ttiimu ya Kabera Olympic mu ggwanga erya Australia okola over ya 3.5 n'ebeera ng'egikoze. Nabagamba kasita tubeera nga tukeera mu ba Australia gwe manyirawo nti nawe tubeera mu kulya sendi. Ne nkugamba buli wawulira nti alebadi alwa mukaaga manyirawo nti awo tukeera bukezi kubeera nga tulya sendi. By the way, ne ordinary gye nabadde ntadde ku doketi omupiira gumu gwe gutulemesiza sendi, waddenga Melbourne Knights abadde atuwadde over gye twamutumye, Brisbane City eyabali wansi w'emyaka 23 ye tulemesiza okubeera nga tulya sente ku ordinary, naye wa alebadi tulidde sente. Ate jjukira nabadde wani ekiro ne mbagamba nti kwezo lisiti biri nga bwe zizannya ku makya zonna ne bwe tulyako emu tuba tetutandise bubi olw'omukaaga, tuba tulutandise bulungi. Kati nga alebadi wetuwadde sente, njagala gwe nawuliriza ombebeza essaawa zino ogende ku doketi obeere ng'ogyayo alebadi ey'okubiri gyentaddeyo eyetuwa kya misana. Olw'omukaaga mukimanyi nga ba alebadi bbiri ate zonna zijja ne zituwa sente. Kati ngendo gyeyo alebadi tu gyayo ne ordinary era tusooke tutambule n'ezo lisiiti bbiri, gwe tageti yaffe kasa tulyako emu nga bwe tuliddeko emu kiba kimala obukkakkana bukakkanyi. Oba olina kubeera ng'okkakkana bukakkanyi, genda ku doketi obeere ng'ofuna alebadi eyo egenda kubeera ng'etandika gye bujjawo. Tunaagenda okugenda mu malya g'ebyemisana nga yatuwadde edda akajja, ng'eno ey'okumakya tugenda okulya breakfast nga yatuwadde edda akajja. Kati gwe wenna mpuliriza, njagala otambule ne lisiiti bbiri ezo z'oba osooka okubeera ng'ojja ku doketi ogenda wali 22bet obeere ng'osiba. Alebadi tuli entaddeyo eyetuwa kya misana nga twakalya alebadi esoose, then ne ordinary gye ntaddeyo ezo lisiiti bbiri. Tageti esookerwako ebeera yakubeera nga lisiiti emu ka state wa sente kiba kiwedde. Ku makya tubadde tumukutte bbiri, alebadi ng'emaze okulya sente ne ordinary tubuze kata tubeere nga tumutegula ne ka state emu eridde. Nze tageti yange ebeera ya lisiiti emu ka state ya sente kweze ebbiri z'embeera mbagambye awo kiba kiwedde. Kati genda ku doketi obeere ng'ogyayo alebadi tugye ntaddeyo, gendo gyeyo ka ordinary kentaddeyo, tambula n'ezo lisiiti bbiri gwe balansinga ak'enfisiko alidde alebadi esoose balansinga mpola, obeere ng'oteekako akasente wali ku 22bet tubeere nga tutambula mpola. Ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash oba oyitawo ye kodi yaveeyo ku 6217 sita bisatu munya hash bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa

0: Raitwe bali nyo gwe na chaje ku mideko kyenda mu nyaktonyeze nya Radio Sapiens atyatambula na katimba akebye mizanyo extra runa ku lwa mukaga oline pade serumago mu bebes tuchabe berampola ampola ne 22 bet ngabwe tambula gulawo account osobola kubera ngo siba ne 22 bet atera obirengu wangula akasimbi kyangu nyo kubera ngo gulawo account genda mu simu yo wogende ya ku internet ojia kuteka 22bet.ub website ya fe ejia kuberange jiao kusimu yo gende wali echigambo register chinyi game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yeye simu kati wali awagenda promo code ojia kuberange otekao akatimba awagenda promo code ojia kuberange otekao akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubera nga wegata ku 22 bet osobola kubera nga onyumirwa ebinnono gebingi 22 bet byeina odds za peziri waggulu nnyo options ezokusibako nyingi abazanya virtual games kweziri abazanya live in play wekasitobera nga osiba na buvunanyizibwa ngoweza 2.5 okuda gulu siba ne 22 bet obebere no mubebezi buli kimu kibere nga kiri steady bobo siba siba na buvunanyizibwa atanaweza 2.5 kirizwa kubera ngo siba kusaidi eyo nga ebitambula kale bomala okugulawo account genda ku code yo mubebezi obere ngo ofuna ku mipira ogende wali 22 bet obere ngo tika ye mipira ejo tukedde kulya alebadi eyo lwo mukaga nga bwemba gamba nti eyo alebadi eyo lwo mukaga tukera kulya sente mu mbera yo no watu tyo watu tya era tebadde mbi ekedde ne tuwa sente over zibadde bili zokka over zibadde bili zokka ne zibiranga zituwadde kajja agamba tya bene yuka ngambi omubebezi nga bwe wayogedde tukedde kulya kyanja kizito zinagamba alibadi olwo mukaga ekera tuwa sente ekera tuwa sente obeti obeti eyo record ejina kati ate nkuteredeyo alibadi eyo kubirigwe gendo jijeyo egenda tuwa kya misana ekyenchi ewedde alibadi eyo kubirigwe tuwa kya misana ekyenchi ewedde genda ku docket obirengo jeyo alibadi eyo genda wali 22 bet obirengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza 2.5 kirizwa kubera ngo siba oja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash ye kodi ya feyo nyiga star 217 6 bisatu munya hash jijeyo katikati eye chencha bwebe mazotu wa send kati tugenze kuya kya misana lwa mukaga zibera bi alibadi yeyo kubire tambula ni ordinary bojayo alibadi jayo ni ordinary receipt yezo bulie mu balance ngoteke mwa ke mfisi guo sirike receipt yezo ngabwe zilie b bwe soka wagulu awo balance ngojayo alibadi yeyo kubire ojiyo ni ka ordinary kati gwalide alibadi wano okwata ka katuna ke mfisi no balance ngam ordinary noteka mu neri noteka yo kati no linda gwe target yo ka story ako receipt yemu ngawe twakoze target years ne zisosewo kumacha natadeyo ordinary ninteka yo ni alibadi kati alibadi etuwadde sente ordinary omupira gumugoka gwe kutulemesiza sente kati ne wano gendo jeyo zino alibadi yo kubiri gendo okudako eyetuwa kya misana ojiyo ni ordinary jenta deyo jayo bi target kasita kuli akem nga eyo phase na yegwa nga tugenda kuleti badi iranga tuteka yo bi kasitemo yetu wa sente tuba tukololo lunaku osobola duma lako ngo okuteli city sat ngazikuwa descent kwezo li city omukaga mu butufa obo balancinga bulunji obo li descent olunaku luba luwedde kati luba coding onyiga sita 217 6 bisatu munya hash obirengo funa alibadi eyo eyo kubiri jenta de obirengo funa ka ordinary genda ali 22 bet obirengo teka mwa ka mvc tuberenga tube bilampola mpola ku sita 217 6 bisatu munya hash oja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash ye kodi ya feyo eina kubera mu ngale yo yesingo kugaba akasente wano lumbo birengo nyiga star 217 6 bisatu munya hash wobo itao tuberenga tambula mpola ku star 217 6 bisatu munya hash wobo beberera tubebere mpola bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza 2.5 tokirizwa kubera ngo bebera agamba tia Sembatia Ronald Zana webali kubeerako banda birebo nabali mbitundu byao na chiri jia Mary Maya agambi ombebe zukede kulia sende nezine birikenzi jeyo ee kubibira mpola mpola teka mwa kemfisi tutambule kodi yeyo sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ojia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo nyangu nyo kweka stoke na yongo onyiga ngo jae mipira ngo gena likuwe ntubeti ngo siba ngo sirika bubo ine mirimo joko langoda kumirimo jongo chapa ngulinda weziwe rao mariaga ibia misana ngo kevela yogendo girotinga alebali yokupiri na yetu wadakaja ngo sirika abali de alebali yesoka muyoge yoge ekede tuwa sente chencha shawe deda kajituno nyacha misana weteka mwa kemfisiko ino valu kumi lobo teka m ayine bitanu gwe nawe bebira nebyo obo ina 12 ngakeke mfisiko ina gwerumba tuberenga tutambula mpola mpola ekikuru kubera ngo lidda akasente no gatta kuzoba doina kodi yeyo 21563 hash obo itao ya kunyiga 21563 hash ye kodi ya feyo genda ku 22 bet oberengo bebera kasito berango sibano vunanyizi watu tambule tutambule ngatusiba kumipira weekend yeno Friday atani sengeraga weekend ira ikaka sente mwe kali akati no lwo mukaga luno tukedde kuberanga tuya sente ku alebadi ndade yo alebadi yo kubiri neja tuwa sente ne ordinary ndala jenta deyo akatambula ku ikali ku docket osobola kuberanga okafuna no teeka mu nagamba akatambula obanga asule eche bitano mu kabox sawa yo nawe kakubira omanyobo okyabizza VIP kweri ku docket kosa nechibimba kwechiri byonna oyita ku 21563 kodi ya feyo 21563 olunako lwenkya ku sawa 12 n'ekitundu Arsenal bagenda kubera nga bakyalira timu ya West Ham mu game buli omu alina ebigendererwa ebyenja ulo West Ham baina kigendererwa kyabwe kyakulwana kulabo baba kya basigala mu league manyi game West Ham Brentford game gye yabakuba weekend yewedde yabayisiza ddala bubi aba timu ya West Ham nibibiranga byayongera okutabuka era kakati bali waliwo ennyini kwe batemera bwe batemako West Ham naye beeriddayo sawa zino kakati mu kiseera nga batunga ne Spurs agenda kuzanya ku lunaku lwa Monday ngazanya Leeds United West Ham yabanga gweguno omukisa ogwo kujjawo Spurs aweri nge wangulo mpira golunaku olwaleero sorry nge bawangulo mpira golunaku olwenkyanga basamba club ya Arsenal. Arsenal naye gujjamu nge ine bigendererwa byayo kakati batunulidde ebikopo bibiri okuli Premier League atenga ebikopo byonna birimu kwegamba beba ino okubeera nga bakola nnyo tebalina gwe basabirira nti ate batukubira ono netta mu Premier League balina kwekubira basajja abasigaddewo abasatu bawangula ekikopo Champions League yo inakwe kubira PSG nubira ngu wangu lechikopo chitegeza Arsenal embera jiri musia gama mbu atona ankubirono wangu atirona amaliri nedda kasitaba wangu le mipira jabu na jibasigazi za season yenu Champions League gumune Premier League esatu ngaba wangu lebikopo bibiri basembi yo kubira ngaba kubati Atletico mu midweek e golo yaba demu kubwerere Arsenal neyo ngero kulaga engeri jie defending mwaka pira nti erichua nyo sawa zino era wabawo ebimu ku drivinga kwe kuberanga ba defendinga bulungi akapira abatimia Arsenal kakati ngatugena mweno game nga game ya soka ku Emirates Arsenal yajiwangu le goals zali e goals zali bili kubwerere wadenga West Ham yemukwezo team ezibadde West Ham yemukwezo team ezibadde tezikiriza nyo zikubira waka by the way yemu kwezo timu esatu eziri unbeaten mu mipira West Ham yemu kwezo timu esatu eziri unbeaten mu mipira mukaga jibasembye kuzanyira waka kubanga bali ne timu ya Manchester City ne Bournemouth mipira omukaga jibasembye kuzanyira waka babadde babera gumite West Ham Bournemouth ne Manchester City na yate Arsenal ebadde balina kaate rikodi nti butuli ate game singa bbiri zesembye okubeera ng'ebazannya ng'ebakyalidde ate bakubyemu gooli eziwirira ddala kumpi gooli zinga 11 kati Arsenal yete yagala bimanyo bo oli waka ebadde jja ekuba nyo timu ya West Ham eno. By the way, ndoza tera nechira yekinzo kubera nga chiyamba ko timu ya Arsenal we wali mu set pieces nti ngojie ko timu ya Bournemouth campaign yenu. West Ham ye timu eddako kunywesa gole nyingi nga ziva mu set pieces. Bournemouth yakanywesa goals za 2 mu 5. West Ham bakanywesa goals 2 mu 3. Nga 15 kuzo ziva makona. West Ham goals yakanywesa set pieces season yenu. Kitegeza bone Bournemouth bewa kyasinzo kunywesa goals nyingi eziva mu set pieces. Atawo Arsenal ya tabu nyo mu set pieces ezo. Chukanga kwezo amakona 15 geganywete nga West Ham eganywesa yesinze nokunywesa amakona campaign yenu. Nolecho ndoza kati yao Nicolas Jova yakubye wodda touch nalaba wa kabiga oba nalaba nti au wajja kubera okko emisekeso jinzo kubera nga jiyamba timu ya Arsenal nako olwenkya okubera nga bawangula game eyo nga basamba timu ya West Ham mu kiseera nga super computer eraga nti Arsenal agenda kuwangula ebikopo byonna ebibiri byalimu fetuki alinze tulabe ne kakati ebyo nanga tanabitunuuliro ina kusoka kuba jikuli maaso tandikira kugolona kolwa enkya kwejesa tujosigazize ya Premier League nga bakuba timu ya West Ham olubalio kwa tunulire jiddako nogwa Champions League weguna jirange na kuzo mweza asatu mwezi guno gwetulimu wali mu kibuga Budapest mu gwanga lya Hungary na goba labe nga bwe gujja okubeera nga guba tambulira mu mbeera eyo mu kiseera nga Arsenal egoba kwejjako kikuwa eky'okugenda kumpi emyaka nga 14 oba okubeera nga bamaze emyaka nga 14 nga tebawangula kikopo ekya Champions League ekyo nga bakigoba naye nga tebakiraba akati ku mulundi guno balabikanga kyebagoba bakiraba nenga wimbate gamye nti soko wangule ya Premier League kwanga West Ham na yagenda kalubi ya mkumbera kugambye rekodi ye waka teba dembi nyo na dala mipira nga mkage jisembye iri anibiten chilala tote na Motspa gendo kujio kuzanya ono West Ham ajia kubawa zanye chitegeza walaba o chance yoku wangulo mpira abirenga Spurs ya kirira walimu karedi West Ham abirenge evayo irinye wa guru so waba wabu songa songo butono winzo kaluvia game weyo ye relegation battle West Ham jeri mkuruwana mwala bawano game ya Burnley nge samba timu ya Manchester City Manchester yoke kukube mwereri Burnley yali wakubo ugo mpira anga dayo na ye ya kaluvia mbera wadebamu kube mu zero ne walaba ingiri jiali anywe demunga yagala kumpi na mpira gugata averenga yonona party kati ne West Ham ono na ye musubiro kaluvia embera yonoku labanga wachiri afuna akaboniru obo bolero mu game wenu wadde ne Arsenal ine chigendwa chayo neenda ba West Ham nge kalubya game wenu erangi da babulira prediction yange maso kawo ngabwe nsubira mpira guno kutambula ngatugera mukumula gwatana funa mipira genda ku code oberengo ufune mipira genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto krizi bakubera ngo siba lumba oberengo ufune mipira ngonyiga 6217 6 bisatu munya hash yekodi ya feyo ja kunyiga 6217 6 bisatu munya hash bebera no mubebezi tubebere na gambo mubebezi tali akataka bwetulia tuba tulite nga betukedde okulya alibadi uli yajifunye nga tonda bakubanja sente gendo banja ka sente wali 22 bet alibadi esoka yatuwa deda sente kati nkuteredeyo alibadi eyo kubiri nga twakalia alibadi esoka etuwadde echencha gendo jeyo alibadi 2 ojeyo ni ordinary result city b fe target ya pekasa tukwasa ake munga bwetukwasiza ake mu alibadi tuwabira tabu au tuwa tuiseo gwerumba kudoke tuwabirengo jayo alibadi ojeyo ni ordinary balancing oteke mwa kemfisi gendo aliku 22 bet yobirengo oteka mwa kemfisi bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto krizi bakubera ngo siba kuata akasente akempisi to siba sente ya bizibu tugama mbwa tezino ezigenda okungolya kino genso kenjo zemu ne ina kusiba ka sente aka akempisi koma nyintu weka kuvaako ero sigalo yimiride kubote kayo gwalide ale bali to chamukirira no gama muziona ko zize yo netta enkola yo mubebezi ndala gwemente ininga stake yo sigaza oka capital tutambuli ne balancing ranyo kuri city ezebiri okuri ordinary then ne alibadi yokubiri genta de ku docket genda oli 22 bet obirengo siba bubo siba siba na buvunanyizwa atende weza abiri mwe tanto krizi bakubera ngo siba ku stabi 217 sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo ya kunyiga stabi 217 sita bisatu munya hash tutambule mpola mpola ngonyiga sita 217 sita bisatu munya hash siba na buvunanyizwa atende weza abiri mwe tanto krizi bakubera ngo siba Package zenda na zoku eziri, VIP kwerimu wabaku wataka VIP, OD2Biri kweziri. HBimba kwechiri na chosu polo kuberango bebena na chompola mpola. Then nakatambula. Nakatambula kwekari. OD ya katambula eri gumite. Katambula kakola OD lusanvu kuru kumi. Kakule etira yo emitwalo nsanvu na omusobyo. Kubita anu, obera kumpi mitwalo makumi ananga juu ya galo kuyingira. Kati akatambula ko nebote kamwe kitonone oswa masawa yonawe kakubira kabira kajja kuwe ekinene lumba kukodi oberengo ofuna akatambula ko genda ku 22 bet oberengo oteka mwa kemvisi tuberenga tambula mpola mpola simana buvunanyizwa tutambule osobola kutandika kati no gamanti ale bad jolide ko tandika ku balancing mpola mpola sizo ne sobola kugwa kongo kunganyiza aka center akawira buno mwezi gugwendo kugwa kongo kunganyiza aka center akawira kubanga era ne campaign yegendera mwezi guno Tukendo kuingire na kuzomweza makumi asa tunga akajioka ina akawirira dala. Katino gwechobo kula rumba tuberenga tambula mpola mpola. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hashu obo itao. Ja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hashu. Tubebere. Bobo siwa siwa na buvunanyi siwa. Atanaweza bibiri mwetan tokirizi wa kuberango siwa. Tutambule mpola mpola kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo ya yo kati alebali yo kubiri etandika buchali twagala kulya kya misana kiri gumite siba nabuvunanyizwa tuberenga tutambula katube kombo baka bunonzi je tugende mu kitundu ekisembayo
1: singo omuntu yenna akusaba ebikwata ku akaunti yo kuoterekera sente mu banka singo omuntu yenna akusaba sente mu mobile pin ye yekyama oba pin yo gyokozesa ng'ogenze wa agent Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo by'okozesa okugula wa akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
2: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN not 8 2 5 5 ate ku Airtel not 8 3 3 5 4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
3: Centenary Bank enonya bananyini zi business empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza ba customer ababwe nga ba sente agent mu bitundu ebyenjawulo okwetooloola eggwanga lyonna kakati okumanya ebikwata ku agent banking genda ku ttabi lya Centenary Bank eri kuli okumpi oba okube ku ssimu ez'obwereere noti 8 2 5 5 oba ku noti 8 3 3 5 4 bino bye byetaagisa okufuka sente agenti certificate ekakasa business yo mu mateeka tini namba license ya business yo articles ne memorandum of association ebaluwa ekakasa okuva mu bobuyinza n'ebirala
4: Bamemba bafanisikira bia Radio Sapiensi ya mwena. Mutegezebwa nti ngenda ku mwezi 17 mwezi ogwokutano omwaka guno. Lwe tugenda okuba ne meeting yaffe esose mu mwaka guno. Bamemba mwena muyitibwa okubaawo era nga tulitandika n'ekitambiro ky'emmisa ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tubasaba bamemba mwena mujje mubeerewo mu buntu kubanga ensonga ze tugenda okuteesaako nkulu nnyo. Ku lunaku olwo ngenda ku mwezi 17 na msambo mwezo guo kutano. Wetugena no kulonda obukulembeze wa fowechi seda. Okutuya ambako, okutereza fanizikirabu ya fe ya Radio Sapiencia. Elabuli memba, tukusaba ojeno ufana nyebubiri oba passport size. Mbaju kizanti, gena kuso mwezi kumina msambo mwezo guo kutano. Weruchiko lwa fe, oluso kede dalamu mwaka guno. Bilangidwa kodineta wa mwe, omwami Charles Katabarua.
5: Fetch in the Munyakatunya Senior Fama.

0: Right, weba ninyo gwe na chajie kumideko, chenda mnyakto nye zenya, Radio Sapiencia. Chatambla na katimba, akebye mizanyo extra. Kuruna kuruna uruo mkaga, ochia line pade siru magomo. Bebez, tuchabe bira mpola mpola, ne 22 bet, nga gwe tutambla. Esiga deda chika kumi ezijude, okubira nga tukali kusawa tan, wenye okubira nga mkwere kereza. Ato uruo, ente kateke indala, eja kubira ngeja. Eberenge kuongera yo ngabuli jo. Gulao account weekend yeno, usuburo kuberango sivane 22 bet, uangula kasimbi, uomirwe kukuangula ngo sivane 22 bet. Chiangunyo chobokola genda musimu yo, uogende ya ku internet, oja kuteka 22bet.ug, website ya fe, eja kuberange jao kusimu yo, gende wali chigambo register chinye game, juza mbi bakusaba okuli amanyago, nini namba yo, namba yeye simu, kati wali awagenda promo code, oja kuberango tekao akatimba. Awagenda promo code, oja kuberango tekao akatimba. Then, nyigamu chigambo register, oja kuberanga wega taku 22 bet, bulichimu, chiberenga chikuwa anguira. Bobo siwa siwa na buvunanyi ziwa, atanaweza aviri mwe tando krizi wa kuberango siwa. Option zizo na kwe ziri, basi wa makona, abasiba abateri abazanya vacho games nebirala byo nebigwa mu kowe eryo ojja kubera ngo bisanga ku 22 bet atanafuna mipira gwe yebase notafuna alebadi yaffe ezanye ku macha wakiri kalifuna alebadi ene yokubirigenda de yokubanga alebadi esoka yatuwa deda sente twabangizatta ku alebadi yagenze yekireza nyerero ku macha ndade alebadi yokubiri jijje yo funira koneka ordinary wansi. Obere neri siti ezo biri gwete kama hakemfisi kuhina. Genda waliku 22 bet, obere ngu siba. Bobo siba siba na vufunanyi ziba tuwe peri. Lumbango njiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Bobo itau. Chaku njiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Jayo alebadi yeyo kubiri. Alebadi wanu ya tuwa deda sente. Alebadi yeyo kubiri kuheri kudoke tibera ngu jifuna kati. Genda waliku 22 bet teka mwa kemfisi. Tutambule kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Uvo ita. Uja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Tuberenga tube bila ampala ampala. Kasitu berangu siwa na buvunanyi ziwa. Sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Uvo ita. Tuberenga tambla. Ngatuma liriza. Umutende suwa timu ya West Ham. Aitibwa Nuno Espirito Santo. Guno lunako lajio ya langiriri deo na agamba. Tainamu sambi ye namu luwada basambi bebo nawe balibalamu. Ukumanya wetegeke denyo. Ya agambi guno tewali womu sambi ya atali uo. Era agenda kuberanga yero boza. Option is nyingi kakati zaina. Kati yao yesawa yo kuberanga fafaga na omu ndu. Nabeka wako option is muza yugira kwa wabamu kwa sambi ya bade. Baina mkuo kutawanyizi wa kubuvune wan Aroni Bisaka wali Kailuota Peters wali Karamu Wilson Pablo na basambi abalalabu na nurecho echu ya chirangiri de na gamba timu ya angeyo na weri adiesawe yokubira anga afatu umundu alabenga atasa timu wabuta dayomo liga echi binje echi okubiri wabula uzibu wivaina ba West Ham ye performance ya captain aitibwa Gerard Bowen kuanga Gerard Bowen tatebye mu mipira 10 na gumu ja sembi okuzanya eja league nolecho wichibanti yomu kubasambi ababadde batera okuyamba nyo timu ya West Ham mukuteba ne tatebye mu mipira 10 no gumu ja sembi okuberanga azanya eja league ku timu ya West Ham na yate wadde tatebye abadde yomu kubasambi abasinga okuteekateeka message vamu goal omusambi yaitwa Gerard Bowen yomu kubasambi abasinga okuteekateeka message vamu goal. In fact, atese tese mikisa ejivamu goal emirundi munana kweji mipiru musambu jasembi okubera nga azanya. Nga mumipira mukaga jasembi okuzanya. Buli game wabata kula assist. Atina dalachisa weche cha London Stadium amakaga timu ya West Ham. Awakole lao nyo assist yo musambu ya ituba Gerard Bowen. Nulecho wadalimu chaya cha magoro. Na ye. Wanajia wana kubamu guwabi ya mubaka ya timu ya Arsenal temwe unya. yomu kubasambi ababadde bakole nyo assist mu game ezisembye okusaidia timu ya West Ham. Arsenal obuvuno obuliyo bwebunduza Julian Timber ne Mikel Merino bemu kwaba abalwadde abaliyo. Ateta naye uluza nyo nti ayinza n'obutakyusa nyo timu ya zanya Fulham kubanga tebazanya bubina dali ngeri gye ba defending amu mpiro ogwo ne kugenda paka Arsenal kubera nge funa points 3 then omusambi aitwa Victor Gyokeres naye abadde improving nyo na dala mu game ezibadde zisembye okubandoza ateebye goals nga mwenda mu mipiira 12 egisembye ya Premier League Gyokeres oyo nolecho abadde improving nyo na dala mu game ezisembye yo roza nyo nti mukawifuo okunoonya amagoolo ayajjo okubeera nga leadinga mu line abeerenga anoonya ku goal mu mbeera nga bwe inaatambula. Ndaba nnyo West Ham ne bwanaazimira ku mpiso Arsenal mpiira ejja guwangula kubanga ebigendererwa ebya Arsenal binene muko okusinga ebya West Ham. West Ham wadde naye alina binene ebyobutaddayo kubanga okuddayo okukomawo si kyangu naye Arsenal ate ekiki bannaaye omusajja musuubira okubeera nga jafiira ku West Ham mweni soka Arsenal gumite mu kuzibira akapiira ekyo kimu ekyokubiri baza nnyo omupiira kati ogw'ekisajja kikulu nti tebakyamala gabama abama mwalabye engeri gye bakutte mu timu ya Atletico Madrid nga Atletico Madrid ye enoonya weyekyusiza teera bawo kati olumu ttiimu eziwangula wezityo bwezizannye ekula emyaka ekubuzaako embiibya kati ebya Arsenal ebizannya ate ebyo byatandika nabyo sizoni ntero kibagamba wano nti egimu ku mipiira kampeni ng'etandika Arsenal yagikwatanga bweyetyo ngatetebe bagolo nyingi naye nga ekubuzaako emirembe gwe opponent n'okunoonya engeri gy'ogiyuzaayuza okubeera ng'ogiteeba goal. So ndaba nnyo Arsenal ng'ewangula game eyo egoolzinga bbiri ku bwereere nga bakuba ttiimu ya West Ham. West Ham wadde basajja battu balwana obutaddayo ne ndaba ng'ekizibumu okubeera nga bawangula omupiira oba okulwana okukolamu amaliri nga bijja okutambula. Kale akadde kadduse atanafuna mipiira genda ku kodi obirengo ofuna emipiira kugambye tulide alibadi esose kati gendo je alibadi eyokubiri eyetuwa kya misana esose badde ya chancha gendo je ordinary ku docket kweri gendo je akatambula ku docket gendo je VIP gendo je yo ekibimba ngonyiga kusita 217 6 bisatu munya hash wojio kuitao kusita 217 6 3 4 hash yokodi yafe woboita kwata akasenda akemfisi kubote kamu gwalide alibadi esose kumachia taiza ni wanu kastobe nangu toza yuzo na iyo manyu enono yafe ya kube nanga tusoka kunyweza ni tukwata kasteka katono ni tukazayo ni tutaiza genda kusita 217 6 bisatu munya hash ye kodi ya feyo ya kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash tubebere kubebera no mubebezi tewapa kulia kataka nga bwe nchi gambye bwe kirino okutambula ekironda badono ne bagamba ale bali egenda tuwa sent twali bya kweto lule yajijeyo no jijeyo no lya sent kati nga bwe gambye ati jeyo ale bali tune ordinary receipt bill fuba nyokula bango otambula nazo era bwe sitobola okubira nga zijja ne zituwa sent kati gwebebera mpola ogendo ali 22 bet oberengo siba tutambule kati to teka mwaka mpisi nota siba sente za bizibu jangu tubebere mpola Saturday no njira pamu esanyu kubanga tujitandise na sanyu nga tuli ya alibadi esose genda kusita 217 6 bisatu munya hash ye kodi ya feyo ja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash sita 217 6 bisatu munya hash yenze pade siru mago mubebezi tujia kuatagana wike jia kumande kankuagalize weekend enunchi vera bulunchi weraba
1: ako ke kabadde katimba k'ebyemizannyo extra mutukusunsulire ebyemizannyo byonna akatimba k'ebyemizannyo extra kakutuusibwako 22bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25 Mchisera chine chevija guzubia na kwenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale likuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tano za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Gulabiyo gula nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiru wa vikujuko vya nakwe nkuru. Beda bulinda lady haba fere. We wola masimu waka kukubirwa. Messages kusindikirwa. Obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yo bibi kuata kwa account ye ya banka. Kakatikolo kuwa bakwecho chonacho baweke ngedengo kube simu. Obo kuita mu message kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary Banka banka ya fe. Centenary Banka. Erunga misiba banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.
2: Twesuse sawi ndala time check esawa siwezi tano esu kumaja time check kutusu wako
1: beda msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atemo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemo mkaga tanu star mkaga hash oro ndeko investor oboku zese MTN momo app
2: Tenda munyaka tunyese nyafama.

chenda munya katonyeze nya famari de sapiencia enkuruze ya magezi ensoya muziki nebye mizanyo edakiika 13 zimaze okubanga ziyita kusawo musanvu agamala gebye misana munama okota Alex Magala nyingideo ne program ya fe e chance bya atujukire weekend yewedde twali tutunulira ensonga za Christopher Okel Onyom omutemone yasobola okubanga asingisibwa emisango ena ejobutemu era nabanga asalibwa ekibonerezo kya kubanga atebwa kukalabba oba oliawo abaana baneno beyatta ne bazadde baabwe basobola okubanga bagenda mu maaso nabo okufuna obwenkanya. Twali tukyagenda mu maaso n'omusango ogwo lwakuba nti ate tetwasobola kubanga tumaliriza ensonga ezo nga kale n'olunaku olwaleero we twakoma we tugenda okubanga tutandikira tusobole okubanga tunyoka engeri omusango guneno gye gwatambulamu oba oliawo twongere n'okutegeera biki ebigobererwa wakati ng'omuntu asingisiddwa emisango nga gino n'okusinziira ku kibonerezo ekyo ekyasobola okubanga kisalibwawo omulamuzi Alice Komuhangi nga kyali kyakubanga Okel Onyom asobola okubanga ateekebwa ku kalabba. Twagala era tulabe di Uganda we yasemba okubanga eteeka abantu ku kalabba era biki ebigobererwa wakati ng'omuntu bamutandika ku kalabba. Ate nga tukimanyi nti sabbiiti eno yennyini okusinziira ku ssemateeka omuntu yenna abeera asingisiddwa omusango gw'okuttibwa ku kalabba aba ayina okuba nga ajulira mu kkooti etaputa ssemateeka era nga twalabye sabbiiti eno Christopher Okel Onyom nga yakoze ekintu kyekimu ng'asobodde okuba nga addukira mu kkooti etaputa ssemateeka oba osobola okuba ng'oyiyita constitutional court n'asobola okuba nga ateekayo okujulira kwe ng'okusinziira ku Christopher Okel Onyom agamba nti engeri omusango gunene gye gwasobola okuba nga gutambulamu tegumatiza n'ekibonerezo ekyo ekyakola ki ekyamusalirwa era n'engeri gye gwasobola okuba nga gumusingamu era Okel Onyom nga bwe kyali emabega wali eringa wa wewozaako kwe bwe yategeeza nti abaana baneeno yabatta tagenderedde era ne mwapiirwa eno gye yakoze yasobodde okubanga akiteekamu akyagenda mu maaso agamba nti mu kaseera we yasobola okubanga oba oliawo agenda mu maaso okubanga atemula abaana baneeno nti teyakikola ng'agenderedde agamba yali ayina obuzibu ku bwongo era ekyo nakyo mwapiiru kyasobodde okubanga kiteeribwamu nga tugenda kuba tufunako ko n'omu kuba kugu mu mateeka Council Moses okuva ku Trinity Legal Aid Foundation ng'agenda kuba atutaputira amakuba agagobererwa wakati ng'omuntu ateebwa ku kalabba. Ensonga ezo zonna zonna olunaku olwaleero tugenda kuba twongera okuba nga tuzinyonyoka mu musango guneno ogwa Christopher Okel Onyom naye nga njagala okubajjukiza nti pulogulaamu yaffe n'enganzi eya chance bya ekutuusibwako bannaffe aba Trinity Legal Aid Foundation abasangibwa wali eri ku Mile Nabbanja Road mu division ye Makindye bw'abeetaaze ng'olina ensonga zonna zonna ziweemulugunya nga zikwata ku by'amateeka osobola okuba ng'obanoonya ku namba y'essimu 07

0: Omlunch eko midi okuchenda munya katonyeze nyafama Regis Sapiencia, muna maukota Alex Magala, nchage na maso kubango voli yao, tutambula ni programu ya Feno Echansbia, ebeira wo bulirwa mkaga, nesolo kubanga tutanya kunsongeze nja ulo, ezibasodo kubanga zetu ole guanga na yenga ze kusa kunsonga voli yao ezebi ya mateka, ezama komera, ensonga bozi nesolo kubo voli yao, nga tuzitanya ngo nako lalero, tugenda kubeera nga twetegereza omusango gwa Christopher Okello Onyomu kalibu temu ye yasobola okubanga kakana kumabujje gabana bato bana nasobola okubanga obolyawo abajja mu bulamu bw'ensi eno naleka bazadde baabwe obolyawo mu nnaku etagambika nga we mbategezeza sabiti eno yennyini yennyini Christopher Okello Onyomu yasobodde okubanga addukira mu kkooti etaputa ssemateeka mbanjogera ku Constitutional Court oba Court of Appeal nasobola okuba ng'ateekayo okwemulugunyako okwe ng'agamba nti engeri gye baagobereramu omusango guno eno yali tematiza era nga ye akyakiggumiza nti oba olyawo yagenda okuba ng'akola ekintu kino eno teyakikola mu bugenderevu agamba nti yali alina obukosefu ku mutwe era ng'ensonga ezo ze zigenda okuba nga zitunuulirwa oba olyawo ne kkooti eno enaasalawo ekyo ekyasobola okuba nga kisalibwawo kkooti enkulu eyali etula wali eri mu bitundu by'eggaba ng'ekubirizibwa omulamuzi Alice Komuhangi. We tugendedde mu kuwummulamu okwo mbadde mbategeezezza nti tugenda kuba twetegereza ensonga endala ezaasigalayo abamu ku basobola okuba nga bajja ne baleeta obujulizi nga mbategeezezza nti mwe muli omwana omu ku abo ababeera ku street z'omu Kampala omwo naye nga specifically omwana ono yali ava mu kitundu kyawo mu Kisenyi era amannya ge tegasobola kubanga gwogerebwa olw'ensonga z'ebyokwerinda yajja nawe obujulizi mu kkooti n'ategeeza nti yasobola okubanga asisinkana ku Christopher Okello Onyomu ng'era mu kusooka olunaku lwe yasooka okubanga amusisinkana nti baamusanga ne bamugamba abagulireyo ku mazzi Christopher Okello Onyomu nno musajja wa kisa abaana baneno baamugamba abagulireyo ku mazzi ye yagamba ate mwattu nze kambagulire emmere abuuza abaana baneeno waye musobola okubanga mujja ekyokulya sigenda kubanga mbakola ki mbagulira mazzi abaana nga bamugamba tulina anti waffe era bulijjo etufuna ak'okulya abaana baneeno nga batwala Christopher Okello Onyomu ng'abagulira emmere era enkeera ng'akomawo yajja asitudde ekidomola ky'amazzi era abaana baneeno nga bamusanga era ng'addamu bakola ki abakolera ekintu kyekimu kati ku lunaku olwo Christopher Okello Onyomu ono lwafuna ennamba y'ono omwana mba njogera ku street kid ono gwe yasanga mu bitundu byawe wa mu Kisenyi bw'amusaba ennamba y'essimu n'amugamba nti tujja kuba tukola ki tujja kuba twogeranga we mbanga ntuuse nga neetaaga ku baana baneeno nja kukubiranga bukubiza essimu oba olyawo tusobole okuba nga tusisinkana nsobole okuba obaolyawo nga nyongera okuba nga mbagulirayo ku kyokulya oba olyawo nga womanyi embeera abaana baneeno gye bayitamu omuntu ngoye yali tasobola kubanga agaana olw'ensonga nti yali musajja musira kisa kubanga kutegeeza nti ku mulundi ogwasooka abaana baneeno nga basisinkanye Christopher Okello Onyomu baamusaba kubagulirayo mazzi ate omanyi amazzi gaabwe ge banywa tebajja kunywa ganeeno ag'olukumi ag'ebitaano bano bamwala Jofula abalina amalala abagulwa ag'olukumi batera kunywa akazzi kaabwe ka kikumi naye Christopher Okello Onyomu yagamba ngenda kubanga mbagulira mmere omusajja ow'ekisa Christopher Okello Onyomu naye kansookenza nnye eddoboozi y'abaana baneeno gy'omwana ono we yali ng'alabiseeko mu kkooti ng'awa obujulizi ku lunaku lwe yasobola okuba ng'asisinkana Christopher Okello Onyomu kalibu temu ono yasobola okuba ng'atta abaana abana awo mu bitundu by'eggaba
1: tekyaddirira
2: omwami yali ayitawo tumugamba ankojebaleko naye ngaali muntu wa luzungu mwami wetu amubuuza tumugamba anko batugulira amazzi ga bitaano tunyweko mwami n'atugamba tebagera kuwa amazzi bagera kuwa emmere aliwo omukazi atunda hoteri atunda emmere etandikira ku lukumi tumugamba anko
1: tunda mmere kikaki
2: kawunga na bijanjaalo n'omuceere tumugamba anko obanga bwoti obadoosa zeofule tulina buzibu katwogere ne anti waffe atuwa emmere omwami wetumuyita tumugamba genda oyogere ne anti olaba tubegere emmere yameka ffe wetuli waneeno zabaana nja kuba oganizinga nasigala nga nsootinga abaana mbateeka mu layini agamuteerere nensootinga abaana ne bampuliriza kubeera bali bampuliriza anko yajjira nga maze okwesootinga ne anti nagamba tulewali badaniko babegere emmere mpola mpola. Atoma yatambuza emmere tubagabira emmere tugabanya abaana emmere tugabanya abaana emmere. Emmere olwaggwayo abaako n'agamba ali nkwagala muuko. Awo yansabira enamba yange y'essimu. Nagamba ku namba y'essimu ze bwenabanga zo wano nesangawo baana nja kukuberanga omukola eki osootingira abaana.
0: Ndowooze muwulidde eddoboozi ly'omwana oyo ng'awa obujulizi nti Christopher Okello Onyoma ono ng'aggyako omwana ono essimu yamutegeeza nti we nabanga ntuuse waneeno nga neetaaga abaana oba oliawo nga nkukoonako ku kafanga nga ggwe ondeetera abaana baneeno obanga ndowooza era ng'agenda mu maaso okubanga abayamba kuba tulabye mu kusooka nti yali abagulira ku mmere oba oliawo nga bataasa embeera gye bakola ki gye bayitamu naye wetuba nga tugenze mu maaso era obumu ku bujulizi obulala obwasobola okubanga buleetebwa mu kkooti mwemuli obujulizi bwa CCTV kamera n'abo abaaliwo kko nga balaba ebigenda mu maaso. Abamu ku bali ku ground abaalaba ebigenda mu maaso kwe kwali omukulu w'essomero oba oliawo n'omukyala omu ayambakoko ku ssomero nga Christopher Okello Onyoma ono engeri gye yayingiramu ku ssomero waneeno okusinziira ku bano obujulizi bwe baawa bagamba mbu yajja ng'azze kuwandiisa mwana era ne ssente oba school fees n'azisasula ng'akozesa essimu era ne bamunnyonnyola n'omunnyonnyola biki byonna byonna ebyetaagisibwa okuba omwana ng'ayingira mu ssomero nga waneeno baaleeta n'omukugu eyasobola okuba nga playinga vidiyo eziraga entambula ya Christopher Okello Onyoma wakati nga tannaba kuba ng'atuuka mu kifo ekyo okuba nga atugumbula abaana baneeno ng'okusinziira ku mukugu yasobola okuba ng'annyonnyola entambula za Christopher Okello Onyoma okumala ennaku bbiri okutuuka we yasobola okuba ng'atuuka mu kifo ekyo ekyaggaba High Childhood Development Center ewali wakuumibwa abaana abo abaana be yasobola okuba ng'asanjaga ng'okusinziira ku mukugu ono ku butambi bwe yasobola okuba ng'alaga kkooti okusinziira ku bifo Christopher Okello Onyoma bye yali atambuliramu byali byekuusa oba byali kumpi mu eriya y'emu eyo eyaggaba nga bwe ŋŋenda okuba nga mpulayinga eddoboozi eryo ng'onawa obujulizi bwe engeri Christopher Okello Onyoma gye yali atambulamu mu nnaku ez'ebbiri wakati ng'ettemu eryo terinnatuukawo likulaga nti oba oliawo waliwo kye yali apulaaninga era nga we weetegereza oba oliawo engeri omusango gye gwasalibwawo n'okusinziira ku butambi buneeno obwapulayingibwa oyinza okuba nga tojja kuwakana ng'era nno mu ntambula zineeno Christopher Okello Onyoma yasobola okuba ng'apangisa n'emmotoka gye yali asobola okuba ng'atambuliramu era obujulizi bwonna buno bwe bumu ku bwasobola okuba nga buleetebwa mu kkooti naye kansooke mbapulayingira eddoboozi ly'omukugu ono wakati we yali ng'apulayinga vidiyo zineeno ezaali ziraga entambula za kalibutemu ono Christopher Okello Onyoma mu nnaku ez'ebbiri wakati ng'ettemu lireeno tannaba kuba nga lituusa ku baana baneeno.

0: Uganda. Uliza chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi.
1: Kuchenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi. Ensoe mziki nebi mzanyo. Munama okota Alex Magala. Nchage na maso kubanga matusako program ya Feno Echance Bia. Nabategeza mumusango guneno. Ndiyobumu kubujuri zi Christopher Okello Onyomu. Oboli yao kwa yasinzi do kubanga ateka mu appeal. Nti yategeza nti omusango guneno ya guza ngatagendere de. Era na ategeza nutegeza nti. Oboli yao yali aina echichamu kubongo. Ngeera waluwe ne balue ya sobole kubanga eretebwa okuva mu dwairo ya butabika. Ngetegeza nti Christopher Okello Onyomu ono yali chitofu yali abadekoko nobuzubu neno. Na ingo kusinzira kukoti. Yategeza nti mukaddewe yasobola kuba ngaddiza emisango gineeno Christopher Okello Onyomu yali taina buzibu bwonna kuki ku mutwe. Kati okusinziira omu ku bujulizi obwasobola okubanga buleetebwa mu kkooti, waliwo abakugu ab'enjawulo nga omu ku bo ye Dr. Emmanuel Nuwamanya ng'ono police surgeon oba psychiatrist yasobola okubanga akebera Christopher Okello Onyomu ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwo guwedde. Nasanga nga Christopher Okello Onyomu chitofu yali aina ebiwundu kuki ku mutwe, ku maaso, wamune ku lubuto ne ku mugongo. Nga kigambibwa nti ebiwundu bineno yasobola okubanga abifuna wakati we yalinga amaze okubanga ateeka ettemu lineno. Kuba fenafena tukimanyi nti abantu bagezaako okubanga bamugajambula, Christopher Okello Onyomu ye kennyini nasobola okubanga akwata essimu n'akubira poliisi ng'oboolyawo agitegeeza nga we yali abantu we baali baagala okubanga abamumiza omukka omusu. Nga waneno, yasobola okubanga ategeeza nti, Okello we baamukebera, baamusanga nga musajja mukakkamu, era ng'oboolyawo taina buzibu bwonna bwonna, ng'era obwongo bwe tebwasobola kubanga butuusibwako kikyamu kyonna kyonna, ng'era bulamu bulungi. Kati ng'okusinziira ku lipooti eno, era yeyongera okubanga eraga, nti n'emisango gyonna gyonna egyagenda mu maaso nga gisomebwa o Christopher Okello Onyomu. Nti era najo yali agitegeera bulungi nti oboolyawo yali agezaako bugezo okubanga akola ki nga yeebuzaabuza kubajjukira fena fena yasooka n'ategeeza kkooti nti oboolyawo emisango gino tagimanya ate namaana agamba nti emisango yagizza naye oboolyawo yali mulwadde lwadde. Omukugu omulala eyasobola okubanga aleetebwa ye Dr. Rogers Agenda ng'ono naye psychiatrist okuva mu dwairo lya CK ya IHK. Ngono yasobola okuba naye nga yekebejja Christopher Okello Onyomu. Ngono no yategeeza nti nga woba ogenze ne mu luseru wa familia ya Christopher Okello Onyomu ng'ekirwadde kinene eky'obutawufu bw'obwongo tekiriimu. Era nga yategeeza n'otegeeza kkooti nti just ekizibu kyokka kyokka kye yasanga ku Christopher Okello Onyomu, nti Christopher Onyomu yali mulwadde wa nalubiri, by'oyinza okuba ng'oyita sickle cells. Era nga waneeno yategeeza nti bokka bokka bwe buzibu bwe yasobola okuba ng'asanga kwani ku

0: Christopher Okell Onyom. Na yenga okusinzira ku kotwe babuza nti oba oli awo obulwadde bunene busobola okubanga kitufu buviirako omuntu okubanga obolyawo ayinza okubanga akola ekintu nga kineeno okusinzira ku bakugu abamu bagamba mbu kiyinza okumuleetera okuba ng'oba olyawo akola ebintu ng'ebyo era ng'okusinziira ku byasobola okubanga biva mu bbaluwa eno n'ebyakaanyizibwako bategeeza nti omuntu yenna owa Skosel nga Christopher Okello ono bwe yali era nga yali tamira na ddagala lyo okumala emyezi ebiri wakati we yali nga akwatibwa. Nga okusinziira ku kukomekkereza bategeeza nti Christopher Okello ono baamusanga ng'oba olyawo ali underweight ng'era oba olyawo embeera ye ey'obulamu yali ng'eri kugenda maaso okubanga etereera era nga okusinziira ku lipooti zino zonna zonna zasobola okubanga nazo ziweebwayo mu kkooti eno enkulu eyali etuula wali eri eggaba era nga basobola n'okubanga balaga bulungi nnyo ebiwundu bino eno byasobola okuba nga afuna wakati abantu we baali bagezaako okubanga ba mu gajambula. Okyawuliza program yaffe ekyansibya munnamawokota Alex Magala nkyagenda mu maaso okuba nga mbaweereza. Kansooke mbawe akayimba kanene akasa Mathias Walukagga ate oboolyawo enkomawo tusobole okubanga twongera okumanya ddala biki ebigobererwa omuntu wabanga asingisiddwa omusango gunene ogw'okubanga ateekebwa ku kalabba.
1: Okyawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obuliddwa obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo

0: Okuliriza kyembe mu nyaka tunyesenya fama. Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi. Mukiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna woli nga bonyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8 0 0 2 5 5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
1: Questo se sao indala time check esawa siwesi muinda esemi sana time check kutusi wako
0: bena msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri dunako atemo sabulo kuja yaka senti kachiseda chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemo mkaga tanu star mkaga hash oro ndeko investor oboko zese MTN momo app.

abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyefe biikira Maria esaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Esaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Linnya lya Paatiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanike ekya Katonda, wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayo musayi n'amazzi by'amatu ku mutima gwa Yesu.

Mchisera chine chebida guzubi napu enkuru. Sentinel Bank empereza za yenzi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewale nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi saba agent ya kanana basa sani de guangaliyo na. Elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomunga longa weyambi sa sente mobile ukuwele zensimbi. Sasule bisale likuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tano za Uganda. Oji sasule mumyeze satu. We wolo kutambula na insimbi enkaru. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na wuli. Nga wonyumiru wabikujukubia na kwenkuru. Beda bulindarevi ya bafere. Wewala masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yobibi kuata kwa akaunti ya banka. Kakatikolo kuwa bakwecho chonacho baweke ngedengo kube simu. Obo kuita mmeseji kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Sentinel Banka banka ya fe. Sentinel Banka. Erunga misiba banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira la 10 milioni 10 za Uganda.

0: kulya gwe mulundi ogusoose kakati nsaba otandikeko wali eri katono okussa kule gyoyogerako ebyo byoyogerako bisangibwawakino
1: nno era onzigya amaggwa senvule tuli mu kitabo ekiyitibwa amatendo
0: gamatendo
1: ganyaffe maria kitabo kino kikadde ngaakuba mu sayizi yakyo kitonotono
0: era oli mulala yalibuuzizza kyakakasibwa
1: ekereziya kiriko omukono gwa munsinya wiri oba yali wiriyamu oba wiri ani mpuani wiri mpuuga
0: abeera williamu
1: mpuuga era ekereziya yakikakasa mulungi nnyo kitabu kya dda kikulu naye nga implementa
0: mu luganda no kinankaluubira naye kankiteeke mu luzungu nti yassaako omukono
1: munsinya John B. Kanyi yali vika genero
0: ebiseera ebyo
1: era yakisaako omukono ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwokuna 1978
0: abaaliwo bannaffe abali eyo amannya ago we tuba tetugogedde bulungi naye ng'ekikulu tetwagala nti kyakakasibwa ekereziya wewaabwe
1: kakati otyo
0: bwe mbadde nti amatendo ago gatambula owatandise na sappule ate nenkugamba tulina abapya betutambula nabo kakati katundu kyako ketubeerako ako gegasooka etandike
1: tumala kumaliriza sappule nebyoka tusoma amatendo aganyaffe biikira maria bwe tugamaliriza netusoma essaala ya kitaffe yozefu omutuukirivu alyoka tumaliriza
0: n'amatendo
1: gabaga olumala esappule
0: tuddako amatendo kakati ako kembadde njagala okujyayo bannange bakafunye bulungi naye kugambye abapya
1: ekyo okulaba nawali wetumala sappule netusoma amatendo wetutandika essaala ya yozefu omutuukirivu ekuwa bulungi ekiddako kubanga ekugamba nta yozefu omutuukirivu tuddukira gy'oli mu nnaku zaffe ate nga tumaze okwegayira mugole wo
0: omutuukirivu ddala atujune
1: kyeeza nti eri feeza eri ekoze
0: eki biri biwedde kati tuyingidde akatundu akalala kakati mu katundu ako tuba tukyalombojja obulungi bwa nnyaffe biikira maria era edda abaana ababeerako n'abakadde baabwe omukadde ono bwobaako kyomwagaza olina engeri gy'omunyonnyolamu n'omutenderamu n'omukwegamba naye n'ategeera nti omutegeera kakati oyo ye muzadde ate n'abannaffe abagenanga embuga era nga kabaka waliwo engeri gy'oyinza okutenda okugyayo ebitiibwa ye ne leero sijja kukulwisaayo wabeerawo omukulu yenna ng'otayogera ku kitiibwa kye banotunaba awamaani n'abalala ng'otawulira nga tomutegeera n'okulaga nti omutegeera olina okugyayo ebimu ku bitiibwa kakati getuyise
1: amatendo kati no bwe twali mu lwiwedde twali muzadde omutuukirivu wa katonda era ebigambo bingi bye twayogerako era omuwandiisi

0: vutano munana nautiemu nsanfu kuminanya
1: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala yannyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
2: wenyiddwa okusasula amagoba n'engasi ebisukkiridde URA ekuwadde omukisa omulala okwetakuluzaako omugugguno okuyita mu kusonyiwa amagoba n'engasi w'osasula omusolo gw'okubanjibwa okuva ngenda ku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka 2024 sasula omusolo okubanjibwa nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita olwo amagoba n'engasi ebikwetuumyeko bikusonyiibwe ekisonyiwo kino kikola ku musolo ogwo gwokka okuwozebwa munda mu ggwanga ogumanyiddwa nga domestic taxes okuli omusolo ku nnyingiza income tax VAT, local excise duty, omusoro kunyingiza ejjibwa mu bipangisibwa, rental income tax, n'ogwo okusasula abenyigirwa mu ssaala, gaming tax. Okumanya ebisingawo, tukyalire ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.ug oba tukubire ku namba zaffe ezitasasulirwa ku nooti 8-1-7 Noti noti noti. Oba noti lunana. Bili ya musavu. Noti noti noti. Tusubu wa mkisa guno. Uganda Revenue Authority. Tukulakula nyize wa mu Uganda.
3: Yefuro. Kakari ingatona genda wala. Hivi gambe vyo itadeku. Wanko enedeku muruviri. Na kakari mpuli romu zana muruviri. Soka unyonyola kumuru. Mumbele nyangu ungu. Muzana ya afana na.
4: Kakari wa muzana. Muruviri mulimu. Ani muruviri mulimu emi tendera.
3: Esero.
4: Mulimu kabaka
3: oyo tumutegeera
4: bwe naye ate omuzaana
3: omuzaana yabeera muka omulangira oba muka kabaka
4: otyo kati watumanyi nnyo ndowooza tuyinza omanya Nnaabagereka gwe tusinga okutuusizaako amaaso akati yoyo eyewagamba ye muyambi wa kabaka oyo ye muyambi wa kabaka oyo
3: mu ngeri eyo
4: naga ndi Maria nno omubeererevu n'abeera olubuto ng'asigadde embeerera era oli eyayita mulwazi era oli yayita mulwazi nga talumogoddeeko yazaalibwa Maria nga tayonoonese nga tayonoonye butoobwe Maria n'ayonsa Yezu n'abeera ku nsi ebbanga lyonna ng'asigadde n'obubeererevu bwe bwe tusoma nti omubeererevu omutuukirivu omukulu w'ababeererevu tutegeeza nti mwabo abeesiba mu butuukirivu tewali n'omu amugira yeye kayingo yayagala nnyo empisa ennungi eyo nga agikiza byonna nandibadde obwannakazadde bw'eggulu
3: kakati ebyetu biwulidde manyi ntera okwogera era nga bulijjo na kakati nzikiriza mmale googera ng'omuntu wa bulijjo ebyo bya Katonda naye kakati ebyange kizito ebyange ng'omukristu byebiriwa omwezi guno ogwa nnyaffe biikira Maria oli yeye era ekitabo kyennyini kyetuge yatondebwa mu ngeri ya njawulo biki byensabibwa okukola
4: kakati wano linda ku katono gena kufunawo agambye naffe twagala obubeererevu abavubuka abaagala okufumbirwa beekuuma okutuuka okufuna matirimunyo beegayirire nnyo nyaffe Maria omugole waabwe abajune abannaddiini bekkaanye kye tusoma wano terutenda Maria bubeererevu kyokka naye omubeererevu omutuukirivu tewali kukoma ku bubeererevu bwokka buteekwa okwongerwako obutuukirivu gwe muzigo ogw'omutawaaza zaabwe baleme kufaanana ng'abawala bali abataano abasiru be tusomako mu lugero lw'omuvanjiri abaasubwa embaga omubeererevu atayagala Katonda atalina kwagala Katonda ye musiru asembayo ye munaku lunkupe mu bazadde tagwayo ne muba Katonda tukubalirayo agoberera nno obutuukirivu tasaanira kwerabira kussaako mwoyo kwagala Katonda lwalibeera mukwano gwa Katonda omwana wa Maria omubeererevu biikira Maria amukulembera ng'amusambira oluwenda ng'amuyamba n'amaliza nga agamba nti ayi Maria omutuukirivu omubeererevu omukulu w'ababeererevu otusabire naddala sabira abannaddiini baffe n'abavubuka beekuume mu buto bwabwe ate babere batuukirivu. Amiina.
3: Amiina. Bikira Maria omubererevu kabaka w'ababererevu bonna. Nsabye anti nabadde nasabye dda.
4: Nabadde wasabye.
3: Tukomyewo ene waka. Kubanga ebyo bigenzeeko waggulu.
4: Akati obubererevu buno. Weewuunye oyinza okuganda kati nze Kizito naye mugumya tukuŋŋaanira mu ttwale lino Bikira Maria omubeererevu omukulu
3: w'ababeererevuekijja
4: kyaffe ate n'ekyokubiri ffe situli bakazi n'abakyala abali mu bagamba nti ffe bakyalite mu bangi twafumbirwa
3: dda n'okuzaala tuzadde abaana 18
4: naye mwana wattu obubeererevu bwe tulina okusooka okutunulako ffe abawulira bino bwe bubeererevu bwabatiisimu ye batiisimu lye sakalamento erituufuula abaana ba Katonda tujjako ekibi ekisikire netutwala abaana ba Katonda
3: n'abeekerezi
4: era nga tulifuna tukwasibwa omusubba wa ntwambazibwa n'ekyambalo ekyeru okikuuma nga temuli
3: bbala
4: n'omusubba wo obutakola ki
3: obutazikira ate nno kugamu ku masakalamento lino esakalamento mpozi gali musanvu naye mulimu agamu ge tuddiŋŋana kumpi buli lunaku buli kaseera buli mwezi naye lino lyerimu ku masakalamento alitaddwa wamu olifuna gumu
4: noyingirabutereevukakati ngera bwofuna obubeererevu obumu
3: omulundi ogumu
4: singa bumala ne bukumenyekako ne bukuvaakobuba bukoze eki
3: ate awo ntambuzza bulungi esakalamento lino nga bwe kankaddemu olifuna
4: omulundi gumu
3: ate tebaligamba nti nalifunira Kenya nalifunira Masaka nalifunira Kyaggwe nalifunira Biafula walifuna
4: nga bwe wafuna obubeererevu ng'ozaaliddwa era akaayi wendekaga nti aleka ninze
3: ndijjinja
4: weriddayo era akaayi
3: nebufunabuddamu
4: bwe bugenda buba bukozeki akati tulina obubeererevu bwe tulina okusooka okulowoozaako ye batiisimu tulina okumukuuma mu bubeererevu bwe nze naawe gwe mulimu gwe tulina okirabye
3: awo ndandisa okufuna kakati era nkyakuddira ndi mukristu batiisimu ngikuumye ntudde awaka wange ntudde ku mudaala gwange ntudde ku dduuka ku kyalaani batiisimu yange teriiko kamogo kiri kityawo
4: kakati kyekyo awo wennyini kyekiri kyagambye nti obubeererevu obutaliimu kwagala Katonda mugera ne bukufaananya abawala bali abaalina ettaala nga temuli muzigo abaasubwa embaga abayisa abawala abasirusirwa abataano aboogerwako mu bayibuli abaasubwa embaga ababuyabuya kubanga otudde ku dduuka lyo kirungi nnyo era edduuka lya mukyala Speciosa edduuka lya mwami Kizito naye mu byokolerawo birimu okwagala Katonda sukaali bw'opima awera
3: sukaali alina okuwera mpozi wagamba nabanaffe abateme ennyama baleme kuteekako kagaloba minzaani ebalansi bateekako
4: olugaloekyo kyokka minzaani eno ntuufu olaba nti olupimo batiisimu lwe yakuwa mu bubeererevu bulimu gwe bwoba ogenda okugula ekintu oyagala kiwere naye gwe kyotunda
3: kyotunda eminzaani tegudde
4: lubege
3: akati ate bwogamba minzaani eno ngikomyezaawo ewange nze ng'omukristu nange nfuuse minzaani mubatiisimu yange kati va ku eryo ey'ennyama eya sukaali n'ebinyeebwa n'ebijanjaalo nze ng'omuntu ddala minzaani eyange ebalansinga bulungi ku bwakatonda ku bw'omuntu gye mbeera gye nkolera gye ntambulira gye ndiira n'ebirala ebiringa ebyo
4: kakati olwo ofunye obubeererevu buno omuwandiisi ono bw'ayogeddeko nti ofunye obubeererevu obulimu okwagala Katonda olwo okuumye batiisimu kubanga ojja kufunula ku bubeererevu buno obw'emibiri obwogeddwa ku bavubuka ye bulungi naye kati gwe ate atali ku ddaala
3: weetaaga
4: batiisimu muyo ate n'abaana abavubuka ekigenda okubakuuma okusooka okunyweza ebiragaano bya batiisimu
3: okusobola okubinyweza
4: okubinywezaera
3: eri gye lwatandikidde nabadde ntandisa obunanga okuterebuka naye ng'owooluganda yeerabidde nti tuli bakadde baayogera nabo
4: otyo era Bikira Maria ono bagambye nti yandizzeemu atya obubeererevu buno bwolimu mbatiisimu waliwo ebigenda okukujjira naye ogenda kukola otya Oli munnaje. Omukama ono atumye malayika n'amugamba nti ojja kufuna olubuto ozaale omwana omutume Yesu. Gwe nawe ssentebe wo mu lukiiko akutumye. Kizito ojja kugenda ku leediyo sapiensi okole omulimu bwe guti. Ojja kugenda mbalwadde ekiruddu okole bw'oti wandizeemu otya. Omuwandiisi ono kyagambye. Ebiki amalya gati nze ndi muzaana wa Mukama. Akulinga bw'atiisizza.
3: Kakati
4: ekyo kijjambula mu bwaffe.
3: Kakati ak'omuzaana ako nja kensi bako nnyo. Kakati omuzaana ono walugambye nti yabeera mukyala w'omulangira oba owakabaka. Kakati mutwale eddoboozi eribeera ewakabaka wo ye mukulu w'ettwale.
4: Ye mukulu w'ettwale.
3: Eddoboozi weri mu kuliya eddoboozi eriva ewa pulezidenti
4: ye kabaka wo. Kati nze awo nziramu ki? Olwo nyweza obubeererevu obulimu n'okwagala Katonda.
3: Obulimu obwetowaze.
4: Obulimu
3: obuwulize.
4: Obumalirivu.
3: Obutatiririra.
4: Okirabye.
3: Esebo.
4: Ati nno bannange. Tuleme kulowooza nga tuli mu matwale gano. Nti twateeka twajja buzzi miranga nga gituguddeko bugwi. Emiranga gino kijja.
3: Era wakikonyeeko ekijja. Bannange abali eri bananjulira.
4: Bamubuuza mugumye yaziikibwawa. Nti bamuziika ku mutala bwe guti. Era nakati muwulira nga tulaganya. Jjajjange gundi.
3: Muzukulu wa Kimwa Butooke. Muzukulu wa Mutagwa Kyaggwe.
4: Ola bw'oyogereyo. Ky'osembyayo. Ekijja kwagalamidde. Nakati okugalamirwa kwaffe kuno era ayagala okumanya jjajja oyo agenda ekitooke
3: ebutooke
4: n'ebiikira maali agenda kuyimirira ku kijja kino akugambe nti ekijja kwe nakuwa okuziikibwa kuwaziika obulamu bwo n'obuweereza bwo bwonna yebiikira maali omubeererevu omukulu wababeererevu
3: ontiisizza mwana gwe kaakati nti biikira Maria ali ku kijja kaakati nti gye waziika obulamu bwo
4: otyo
3: landulula gaziyaamu
4: obulamu bwo lwaki gy'obuziise olanyiza n'ogamba nti jjajja omu ali Kyaggwe nange nja kugamba wange ali bukoboko kaliiso kakati biikira Maria alinda n'agamba nti biki by'okoledde ku kijja kuno ebbanga lyonna muganda wa Fano Zabeti yatugamba nti waliwo ensi yalimu obwakabaka obwakabaka olya bulya muvubuka naye bwe yakaddiwanga nga bamutwala mu kibira gy'akaddi ngaeyo gy'abonaabonera mpaka kufa
3: bwakaddiwa nga bamujja eno
4: mu
3: bantu
4: nga
3: bamujjawo bamutwala eri mu kibira ogambye mu kibira ekiziyivu paka ebisolo byebimwerira
4: naye waliwo kabaka omu yali omukalabakalaba ye olwalinnya ku ntebe n'atandika okutereeza mu kibira bano bonna babatwalanga bakuba emiranga ye ekiseera bwe kyatuuka bamutwala asanyuka
3: ebbanga lituuka bagamba emyaka gye gino bw'ateekwa okuvaako ye yagenda nga awuubira ne ku bantu
4: ne bamugamba yiisebo kabaka embeera egenda mu kibira ogimanyi ekikutwala ng'osanyuka kiki nanga nti olw'okuba nategeera
3: nti
4: yennyina okumalira obulamu bwange natereezaayo bukyali
3: ekibira yakikola ate
4: n'ateekayo obiri kintu kyonna eky'omulembe ekyandibadde mu lubiri
3: we gubeera mulembe guno n'ateekamu ne essi n'ateekamu n'amasanyalaze
4: n'amayumba ag'omulembe
3: esebo
4: akati n'abanga mu kuwummulamu wano obulamu bwo bwagenda okumaliriza ng'ali eri nga gy'agenda asaanayo
3: weewaawo
4: biikira Maria wano w'atubuuliza nti kakati ggwe osaanira mu kijja gye nakuyitira kubanga n'atajja ku kijja ebiseera ebisinga tulaba oli amanyi nti wano mu Buganda omuntu bwe yejjambula mu bwensi tebamuziika ku kijja
3: ako nakayiga wakanjigiriza nti ayejje mu bulamu bw'ensi kwe tuyita okwetuga awo wennyini ekisooka we yeetugidde waziikibwa ekyokubiri amusalayo waggulu ate bw'amala omusala bamugobereza amafunfugu n'ekyokuna nti bamuyita omutemu nti oyo
4: mutemu
3: so ng'ate tulaba ng'abayambi obuyambi okumubasalira waggulu naye bamuyita mutemu ne bamuwerekereza n'enduulu era n'otuwa mpozi wagamba nsonga ki eyo ekozesa ebyo byonna
4: okulaga nti ekikolwa kyakoze kivve era ekisembayo mu byonna taganzikibwa ku kijja wano
3: weewaawo
4: kubanga
3: wali ku muti wewagambye
4: ku muti asalwayo busalwa neyegunda mu nga bwagudde
3: tebazinga
4: amala kuisi wako muliro na akubwa emigo omutemu na amusala yu
3: ibuteli kakati wa amusala yu na hapo ila mutemu ate uruba nyuma na yene niba musindi ikiriza abavemu
4: banyu
3: kakati no gama anti posi wakanti kulagaba na basiga dendi ya chiko lwagino chako zwe techisimidwa wanuwali
4: na haba chilabi yeko vona chivu miri duwe banga liyo na
3: uwe wawo njia kusabera tuongero kuumula muko katuna nyonyonyonyo elabwe tunavamu kuumula tuja kuwa tuweyongera yoko mpola mpola ate tulabe chidako mbakuli sayo mwebale kutambula nafe ate na mwe ngabwe mwuri yeyo tebyo kuhiga oruwa lero ndaba bie yonge deko mwezi kwa nyafe bikira maria tukendira
4: nyafe bikira maria Owana ina cha agambi nti abanna dini bekanye je tusoma wano. Tetenda Maria obwele bwichoka. Na yo mbele bu omutuukirivu.
3: Awo benkalo obirira.
4: Akali febo
3: mbele bu omutuukirivu.
4: Owulira kino. Baganti abanna dini bekanye je tusoma wano. Oyizo ganti agambi kuba sister.
3: Irabu mbade bade ngamba bugamiti awo tubuke u.
4: Ata agambi fetwe kanye abanna dini. Okiolabye kadi fe yotero gambiri je nakulira bajjajja fe banyumyanga manya batusitukizwa kunyumya ku mmere naye ate olujulo luga tembozi
3: otere bulubalukiko
4: ekiiko ate abakulu banyumyanga embozi nga mwa batomwe nabe tolode ku lujulo 10 muyinzo obutategeera na hizo gani munnange no wekali ngoma ti yasangiddwa ensuwa ajijjeeko omumwa
3: kitegedde
4: na ye baba kulu nga bategedde
3: nga bona kitegedde nga bona agamba nga kenyeze kenakwata yo nti nti egundi Tereza kale Tereza bamututte biwala ttaka
4: otyo
3: kakati nga nze mu buto bwaffe nga simanyi nti waliwo kye bategeeza ekikulu
4: ekiryawo akati na wano omuwandiisi ono atulaze n'agamba nti bannaddiini bekkaanye kye tusoma wano tetutenda Maria mubeerevu kyokka naye omubeerevu amutuukirivu bw'otunuulira bannaddiini bajambula mu buno bwembi okwogerwa kubiikira Maria ekibereberye neekuumira mubeerevu ekyokubiri nabeera beegayirizi
3: okwegayirira
4: okutasalako bannange abakadde abo bannaddiini tubeebaza omulimu gwe bakola beegayirizi ekyenkomerero
3: obulamu bwabwe bwonna
4: obulamu bwabwe bwonna otunulira munnaddiini okuva ku ntambula tetujja kwogera ku bitongole birala kubanga
3: omuwandiisiokyatuwaokuva
4: ku ntambula mulabe ddala nti oyo sister
3: nekwotagende wala ennaku ziri emabegako nabagamba nti tulina emisa kwali kusaba sijja giyita misa yali mu kitundu ekimu naye amangu ddala nga bakatandika okuba akabonero natandika okubeera ate okwetereza ati nguno atandise namaanyi
4: nyotandise
3: okwebuuza naye ogenda okumaliriza
4: nga kiweebuuza
3: nga kyali nti oyo teyali faada yali mufere just mu kutandika na byonna byonna nga ate tewali tebalina byonnya oyo batugambira nti faada atekwa kukola
4: bwatinaye
3: tukimanyi tukiraba kati ne bannaffe bali boogambye abannaddiini tulina bye tubalabirako bye tubeegombako
4: mu bino tosobola kukuuma batisimu yo ng'akuuma obubererevu bwo nga tekwegaseeko kwegayirira ate ng'okwegayirira okukulu kulabikira ddala ne mu bikolwa
3: wagamba okwegayirira nakyo mu luganda olwangu kwalibadde kwessa
4: kwewawaagula nkyandibadde wewawaagula wekka naba nti weegayiza n'olwekyo nno bannaddiini batuwa ekyokulabirako mu bulamu bwaffe ffe situgenda kwambala yunifoomu nga gibajje bamba tetugenda kukolatukusula wamu nga bibakola naye kiri kye wayogeddeko nti mu byenkola abantu bakyasobola okujuliza nti oyo mukatuliki bakyasobola okujuliza
3: batiisimu yaffe bwe tugiwanirira wagambye tungaabawaniridde eri obubeererevu
4: kubanga batiisimu bubeererevu bagituwa etukula nga n'okumyaseeyaka batukwasa omuliro
3: n'akagoye akeeru
4: olweru naye tukyasobola okwanirira batiisimu eyo bwe tuba tugiwaniridde eriko okwegayirira ddala okulabikira mu bikolwa
3: wagambye n'okweyogerera nga teweetaaga ggwe kujogerera nze gwe mulaba nno wano nze ate nabatizibwa ku mulembe gwa faatha na muzungu teregundi
4: kalino kyavudde aga nti omubeerevu atayagala katonda atalina kwagala Katonda.
2: Ebyedda bisasika nga mpawaddaabirisa.
5: Abaganda baagereesa nti baligenda ne kkongeezi nga baakulira ku muka kitaabwe. Taayi wange yogedde kituufu nnyo nti emmangala guba musu omutaka zizitongwa buzito, nze namazedde okutaba. Katulawondeesa ekigambo empingula. Empingula kitegeeza eriggwa eriwanvu ennyo.
2: Ebyedda bisasika nga mpawaddaabirisa. Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magazi Nsure yo muziki Nebye mizanyo
3: Na hika kati mkwagala katondono Wali wono za luyimba lwaffe Gideon yali tuwadde na hika Uruobudde Sijia kurusaba Wali olugamba nti Oyinza otya okwagala katonda gw'otalabanga ko ate n'oleka munno ono gw'olabako gwe yatonda gw'olabako
4: kikulu nnyo okwagala katonda kuno abamu tuyinza okwetegekera ennaku zino watulina okulamaga kwa mitendera mingi ekeeza kwetegekera oyinza okwetegekera okulamaga ngenda kugendako wano oba wali ne wetegekera era omutima gukubeera gy'olaga olwo oyagala ekifo
3: gy'olaga
4: naye ate okwagala Katonda kutandikira wano wennyini we tuli mu bulamu bwaffe wennyininnyini we tuli
3: sikufunye
4: gonza oyo gw'osisinkanye okimanyi nti oyinza okuba ng'ojja wano okola pulogulaamu eno olw'omukaaga nga luno ate n'oyisaamu abali ku geeti amaaso
3: wagambyeko kuba ku geeti naye kakati ab'oku geeti sijja boogerako sijja kambaleke kakati nsimbudde ewaffe ekawaala munaakulabye epaalishi nzijja wano wogamba nti bwe mpirako bakatonda mba mpisi ku bakatonda bameka abo
4: oyinza okuva ekawaala n'olinnya takisi naye kondakisa neyerabira okusaba ssente n'ogamba nti Katonda nyambi maaso awo n'otuuka n'obuukamu olwo wandikoze pulogulaamu oba ogireke
3: kakati nzija kukola pulogulaamu Katonda nyambi bampadde balansi alenze nomunene simanyi nagwe kijja naluli nakyogerako ntera okuwaayo oluusi n'owaayo omutwalo ate olina akuddiza ebiri kenda n'akuwa gumu kenda naye nga gwomuwadde mutwalo transport yali badde wa lukumi
4: ate bambi nakuwa ebiri
3: nampa gumu kenda
4: kakati olwo gwe n'ogamba nti Katonda nyambi
3: nkikola emirundi mingi naye ate bwe mmala okukikola bendi nabo oli bakukoona n'olukokola wange mudizamuga waali badde ompa zino ate ng'ompadde nnyingi guno omutwalo gugwo naye olina akukoona olukokola
4: kakati ekyo kyekivamu obutayagala Katonda ebiseera ebisinga bulabikira mu kwerowoozaako ono akoonya olukokola alabika ng'omutuufu ku ssaawa
3: eyo
4: naye ava kukola
3: butereevu
4: iye gy'ava okukola yandyagadde okuddiza balansi omungi
3: ye alaganga ndowooza agamba nti gwe kankireete nga bwe bakireeta si gumwisa ebiri ne wiiki eno yennyini waliwo era gwe twakikozeeko twabadde ku mafuta okuluno nabadde ku kapiki oli ne mugamba nti nkunziriza nnyingi sente nze nziwaddeyo ono anvuga n'agamba ziizo ne mugamba nedda sente nnyingi zino nze nkuwadde bweziti
4: katoleese ekyomuvuzi wa piki omuvuzi wa pikipiki
3: era nga atwala nti nkoze kyabusiru
4: ye ayagala akutwalire siringi 20,000 okuva ekawaala okutuuka ewaka akutwalire siringi 20,000 yandyagadde bw'omuwa 20,000 ate akuddiza 3
3: tasimbuka n'atabuka neguni n'ekikofiira
4: lwaki ayagala ate otuukeko ku mafuta oweeyo omutwalo bakuddiza
3: ogumwa akanaana
4: ati nno okwagala Katonda kutuggyamu okwerowoozaako eyo yensonga ereetera nyaffe biikira Maria okuba omukazi ow'ettendo nti bwe yayagala Katonda atuuka n'agamba nti nandizeemu ki nze ndi muzaana wa Mukama akole nga bw'akoze
3: eki
4: nga bw'ategese era okwagala Katonda kwe kuleetera Yesu ogamba nti kanejje mu lusero luno olwaba Katonda ŋŋende neefuula omuntu nga kigambo nnunula abantu
3: wansi mu mbeera eyaabwe eya bulijjo ate nsobole
4: okuvubayo buli lwowuliranga ng'oyagala Katonda naye nga toyagaliza
3: oyagala Katonda
4: nga toyagaliza
3: toyagaliza
4: manya nti gw'oyagala si Katonda
3: kisoboka
4: Ekisoboka ati kati kyekyo gweoyagala bakusasula ezzozo twalidde ono atudde ku booda yo naye atoyagalayo w'amafuta
3: akolero n'ebirala bingi nnyo mu mbeera eyo kakati era njagala nnyo okudda mu mbeera eyaffe kuba biri ebyakatonda mu butuufu biyinza otuzitowerera ne tubanga tetubitegera olinaku oyinza okusomayo okw ate tulabike nga tutaanya mpolampola
4: bwetugamba nti bwetusoma nti omubeererevu omutuukirivu omukulu w'ababeererevu tutegeeza nti mwabo abeesiba ku batuuko abeesiba mu butukuvu tewali amujula yiye kayingo yayagala nnyo empisa ennungi eyo ng'agikiza byonna nandibadde obwannakazadde bw'eggulu
3: empisa yajaga ate nga teri amwenka ate nempaka ku bwakabaka bw'eggulu
4: okumanya yajagala yajikiza byonna nandibadde newankubadde obwakabaka obwannakazadde bw'eggulu yabufuna naye ate yayagala nnyo obutuukirivu
3: nasigala kakati era nga bwe nasabye nzikiriza era nsabire ddala tuli mu mwezi gwa nnyaffe biikira maaliya guno omwezi guno ogw'okwegayirira nga tuyita mu nnyaffe biikira maaliya omukristu nga nze ne munnanga ali eri awuliriza atudde ku kakeeka ke kiki kye yalibadde akola okulaba nti nnyaffe biikira maaliya tetusobola kumwenkana naye tumwekwata lukoba kwegamba twagala okumubaako kye tumukoppako okulaba nga tutuukiriza katonda kyatwagalamu
4: omwezi guno emu ku sala z'abannajja erimu akatundu akagamba nti nga twebuulira ku bikolwa bya sapule ya biikira maaliya tuba okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza
3: tuwe okugoberera
4: kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza mu mwezi guno ekereziya yetuwa emyezi gino feffe nnyininnyini okwegolola nga twegolola nga twekutte ku ono ewatali gamba akiza bonna embeera ey'obubeerera nga twekutte kubiikira maaliya obusukkulumu mu byonna ayagala twekwate ku nnyaffe biikira maaliya tusikeyo akatundu k'essaala kali twebulire ku bikola bya sapule ya biikira maaliya tufune kyebitegeeza
3: nekyebitusuubiza
4: mulundi guno omulimu gwe tulina omunene ngaffe abakristu aba bulijjo we kunyweza nnyaffe biikira maaliya
3: okulaba nga tumunyweza
4: yasobole okutubbula
3: kati bwe tunamunyweza ekyo kyokka kinaatumala okusanyusa katonda
4: kijja kutumala kubanga gyetunaakoma omuliraana omukama gy'agenda okwanguyirwa okusobola okutuyamba mu bitulowoozaako ne bitutalowoozaako nnyaffe biikira maaliya mukazi mwagazi era abantu bangi nnyo abeekola biikira maaliya byabakoledde naye ate bulijjo okufuna ekirungi ku kintu omala kukiriraana
3: akati bw'oda agamba bw'otyo waliwo emirundi egisinga nti bw'oliraana ekintu ate oluvannyuma okifaanana ako kamu ate naye kirala bw'oliraana ekintu ne bw'obanga tewalikyagadde olw'embeera eno oyinza okukyagala kale netweyongerayo nti ng'omwana ono edda watugamba okuweeka abaana nti kirimu sayansi mungi nnyo omwana ono era ennaku zintwabamu baka omwana ono alabika nga atalaga nti nze maama we oba tantegeera naye nga waliwo enkwatagana y'omaama n'omwana ng'esinziira mu disitensi kiri kityawo
4: kakane ekyo kyoyogedde kituufu buli lwetwebeera ewala enkwatagana ekendeera
3: weewaawo
4: baganda baffe tubeera mu bantu ogaingaffe abantu aba
3: bulijjotulina
4: abannaffe ddala olunaku nga luno weekendi ng'eno aye ng'agenda mu kabala n'anywamu ayinza obavuga mu lukayo baki olya kunyumiza naye emboozi eno saagala ebeesitaze naye tuwe ekyokuyiga nti omuntu kageze ku basajja akyama mu bbaala n'atunula n'agamba naye abawala bawano bonna nga babiri kubanga abategeka amabbaala emirimu gino egy'ebbaala bateekamu abawala abasobola okusikiriza
3: abanayanguwa
4: okukola
3: omulimu
4: nanga naye ate mmaze okutuula
3: bamalega mpayo
4: mpere akachupa kamunka nywe ngende kati agendo kamala munga alaba ataba domo bi hanso kumunyu
3: mpa nangiso okulaba ntiyane ni wende mubi nangali nafasima
4: yi kati echoku bi agani kati kabanyongere mwaka lala no hude nejiamo kwa kende wanyua mwaka kwa kanga yi ate liso ngamba
3: desa ava domo bi yonu ate wasima yi ringa na maso gala mikabu
4: Bwacho bwacho
3: bwacho. Bwa yoyo kusatu. Ngageno kulaba bwa akambula bulungi.
4: Ngamuita kutula bwa. Ageno kunyo yoku nanga mutudde kuluchi.
3: Iwe ku rusegere wano.
4: Nyafe bikira Maria. Agatwe ko pembere ye yensi.
3: Kwigamba.
4: Okumutegera. Okumutegera. Fetunyweze sapule. Joko mu kusoma sapule. Agenda kwongera kusemberera mu bwongo. Utandiko kuula kiri ekyo
3: kwa mugamya ndwe mukikopa nenda kitu ya mo okuba ko kyo kyo we wa
4: saka tukope kiri kya bara nenda me kiremeka kiri twisted ne tutunuli
3: kitu ya mo kujiga
4: kyo muntu ono bulwasa be chupe eno ayongera okuba ngo muwala amuweleza ayongera okumunyunga
3: ayaba data mbulobu Ayo bwa dada ndi kokula bikobulu.
4: Ese. Naye atari kugyogera hadi gwe wali.
3: Anze bafwe wali. Dipo libera wali mu kiwunya ye dipo singo bunene mu East Africa.
4: Kati yika maja. Mwe manyize. Waki tandi kana chikola cha supply chimu.
3: Chimu
4: tandi kana cho. Kuchegira kulanga bisha Maria inabwa kumunyungu demo. Ogumoso maybe satu.
3: Oyu wagi dotandi kene ogenene cho kusatu.
4: Kati kokene osomee mu. Ne tayagala kubanti gwe bulikasera
3: wese. Gwe olekewo olukonko olunene.
4: Kakati omuwala ono agenda amunyungukamu ebbaala eryefuna ssente ono zaaleeta eganyulwa n'ebiikira Maria ono yokumu kubanga empeke gyoteekayo biikira Maria aganyulwa kubanga twamanya nti yeeyamba essaala ezo okutuyamba n'okuyamba abalala abalibuyiriko obwenjawulo
3: okuyamba abalala abali okumpi n'abali
4: ewala kakati gwe kiki kyotaddeyo
3: mwezi guno
4: Sapulo ojichamieko ojichamieko wali sapule
3: yes, okubanga nebira lebiri ngebio ate era mpozi wetuna amu sembelira ojia kwesa nganga nokulongoka tulongoka kakati kangu twaleko katono na yeri kainzo okukaruba muko nti ne mukama wa feriwo yali ayita abatume yabasanga mumbera zaabwe
4: bonna
3: era batugamba we waliwo omuyigirizo omu nti we baga mati yali kunyanja nze eri katosi nemyala emirala kunyanja naye sigamba katosi wanewa wabeerawo obulombolombo ennyanja yeyagala kino ennyanja kino tekyagala emirembe egyeddanga n'okwambala tebambala n'ebintu boogera ebigambo ebinene ebiringa tabu naye nga bali ku mbeera ya nnyanja wetugamba nti abavubi bano baavaayo ne bajja eri mukama waffe Yesu Kristo ekyo kyokka kikulaga nti tusobola naawe mu buli mbeera gy'olimu osikyasobola bulungi okudda eri Katonda ate n'akuyamba
4: ekubanga
3: we waawo tujja kusaba nno bannaffe awo tetujja kusukkawo naye nga tubeebaza okuba nga tutambudde nammwe ate tubaagaliza birungi byereere ne wiiki eddako ey'emirembe mbadde Kizito John Baptist ku lwabannajje bonna awamu n'owooluganda
4: kasome katana yaffe tumalirize ajje ekimpowooza ng'emmambya
3: omubalagavu ng'omwezi ate magana ng'enjuba atiisa ng'ejje eritaza okulwana yange
4: mutima gwange gugulumiza omukama
3: n'omwoyo gwange gujaguliza mu Katonda mulokozi wange
4: kubanga yalaba obwetowaze bw'omuzaana w'okubeera mwange onnaganampitanga wa mukisa
3: kubanga nannyini buyinza yankolera ebyamaanyi erinnya lye ligulumizibwe
4: esala ekibunya abamuti okuva ku zadde erimu okutuuka ku ddala
3: yakola ebyamaanyi n'omukono gwe n'asaasaanya abeekuzanga birowoozo bye baalowoozanga mu mitima
4: gyabe ku ntaza yabajja ku ntebe n'agulumiza
3: abayalaya bafukumulira ebirungi abagagga n'abajjawo
4: bukumiwaisirayiri omuweereza we ngajjukira ekisa kye
3: nga bwe yalazaanya bajjajjaffe Ibrahimu ne bazzukulu be emirembe gyonna
4: ekitiibwa kibe ekya paati n'ekyamwana ekyamwoyo omutuukirivu
3: nga bwe kyaliwo olubereberye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe
4: amiinajjo ekimpowooze ng'emmambya
3: omubalagavu ng'omwezi ate magana ng'enjuba atiisa ng'ejje eritaza okulwana yange
4: Maria yafunibwa munda nga talina kibi kisikire
3: otusabire tufe abaddukira
4: egayirirayo mukama waffe Yesu Kristo atuweereza eri patri eyakkiriza n'essanyu okulonda biikira Maria abeera ennyoko era abeera ennyaffe nga te eruyi emuwoleza waffe gy'oli yenna addukira gy'oli n'akubeera mukwano gwo mukkiriza okubeera nnyoko wuoyo
3: amiina
6: Obo bwe bubadde obubaka obukwata ku nnyaffe biikira Maria nga bukutuusibwako bannajje okuva mu ssaza ekkulu ery'e Kampala
2: Esos esawu indala Time check Esawa Suwe sebiri Esi etiro Time check kutusi wako Bena musigan simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kilada na kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabali dunaku Hatengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nika stemo mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia, Nkuruze ya magezi, Nsuro yo muziki, Nibye mizanyo. Abajulis by Uganda. Chino chikisera, Okumanyaka wumvu na akaga. Kubikuwa ataku bajulis by Uganda. Mu program, Ate.

0: esomeryo kubiri okisomaze Joseph Kasule mubwo omuntu bwe baamutta naye mu mwoyo n'azuukira mu bulamu bye tusoma mu bbaluwa embereberye ya Petero omutume omutwe gwa kusatu olunyi lwa 15 okutuuka ku 18. Abaagalwa ennyo, Omukama Kristo mumuwangamye emitima gyammwe. Mwetegeke bulijjo okwanukula obulungi buli yenna eyeebuuza ensonga kwe musinzira okusuubira mutyo. Mumwanukuze buntu bulamu n'ekitiibwa, omutima nga mulina mulungi. Abo ababasalako ebigambo ne babakonjera so nga mwe muyisa bulungi mu Kristo bajja kuswala. Oba Katonda ayagadde ekisinga mubonaabone lwa kuyisa bulungi ne mutabonaabona lwa kuyisa bubi. Abooluganda ebyo tuwulidde ebigambo bitukuvu.
1: Katonda yeebale.

Nzira Bikira Maria yabakwasiddwa abantu abo. Waliwo juzi gwe nabuuzizza nabadde mbuze. Ndi ku lugendo ngendeyo okuziika ne nyimirira ne mubuuzaako nti osiibyo kya ssebo. Munnange nsaba ondagirira ewagundi gye ngenda okuziika. Yanzizeemu kimu tombuuza. Ate n'obusungu obuyitirivu ganninganga ayina omusango gwezizza. Abooluganda tube n'omutima omulungi. Twewala okusala ebigambo ku bannaffe n'okukonjera abalala. Naddala olinga omusalako ebigambo abooluganda olw'okukola obulungi. Ensi gye tulimu abooluganda oluusi abantu basala ebigambo ku bannaabwe. Oli n'ava eri n'ateeka ekigambo ku munne. Oli n'ava eri n'akonjera munne oluusi olw'okutattana erinnya lye. Oluusi olw'okuba omuntu ono mulungi ng'oyagala ekitiibwa kye kiffe. Oluusi olw'okuyisa obulungi abantu oluusi bakonjera oba boogera ebigambo oli afiirwa omulimu. Oli bannange n'ayogera ekigambo kyatamanyiiko naye ng'alaga nti akikakasa era ng'akirumiriza. Bannange olwayo tuwulidde ekigambo kya Katonda kigambye tosala kigambo ku munno, towaayiriza munno, tokonjera munno. Kyokka ate naawe nga bakusazeeko ekigambo nga bakukonjedde olw'okubeera omukristu olw'okuyisa obulungi ekyokukola tukiwulidde. Tolwana, toyomba, tokonjera naye weesige Katonda. Ate sanyuka olw'okubonaabona olw'okuyisa obulungi. Abooluganda kale ka bakusaleko ekigambo olw'okuyisa obulungi. Bagambe nti oyo mukristu, oyo mwana wa Maliya, oyo mwana wa Yozefu, oyo mwana wa Yuda Taddeewo, nti oyo muntu mulungi, bakusayireko ebigambo mu mbeera eyo. Naye ate abooluganda bayinza okuteekako ekigambo ate nga kituufu ddala. Ne bakikuteekako, awo nno Omukama atuyamba abooluganda tulwanyise embeera zonna embi. Abooluganda abaagalwa, Omukama atunyweze ffenna nga tulambikiddwa Mwoyo wa Katonda. Mu vanjiri yavudde mu Yowaana twolekeddwa okwagala kwa Katonda. Okwagala Katonda mulimu okutambulira ku biragiro bye. Mulimu okugumira ebizibu. Ebiragiro bya Katonda bulamu. Ebiragiro bya Katonda bye bitulambika mu nsi muno. Akwata ebiragiro bya Katonda Yesu yennyini amunyweza. Ate atuwadde ebigambo eby'obulamu nti atuma n'omuwolereza Mwoyo. Abooluganda ffenna twafuna Mwoyo mutuukirivu. Mubatisimu mu konfirimansiyo Mwoyo wa Katonda asula mu ffe. Mwoyo wa Katonda owooluganda ali mu ggwe. Waliwo abamu abayinza okulowooza nti bannaabwe tebalina Mwoyo. Abooluganda tolowoozanga nti omulala talina Mwoyo. Waliwo n'abalala abalowooza nti bo tebalina Mwoyo. Abooluganda ffenna Mwoyo wa Katonda ali mu ffe. Mu konfirimansiyo twafuna Mwoyo mutuukirivu n'ebitone bye byonna omusanvu. Naye enkola ye yeyenjawulo kubanga ebitone biri bingi naye omugabi y'omu. Ate bino byonna bigenderera kuzimba bumu ng'abaana ba Katonda. Awo ne tugamba nti nze ekitone kino kye nnina ky'amaanyi okusinga abalala. Nedda ffenna tulina okutambulira awamu mu bitone byaffe ebya Mwoyo mutuukirivu. Tuzimbe ekibiina ky'abakkiriza, tuzimbe obukristu, ate ebitone bino birina kutuyamba Katonda okufuna ettendo n'ekitiibwa eri mu ggulu. Yesu agumya abayigirizwa be, sijja kubaleka nga bamulekwa. Yesu abawadde ebigambo biringa ng'ebirina ekyobeero nga Yesu agamba nzirayo eri Kitange naye nja kusindika omukubagiza. Abooluganda omuntu yenna gw'oyagala bw'aba agenda, bannange owulira ennaku, temulaba ensi kukyuka? Edda awaka twakyazanga abagenyi, zijjukire waffe awo. Twakyazanga bakadde baffe oba jjajja oba ssenga oba maama. Ate nno n'entambula zaabanga nzibu naye ng'ayinza okuva e Masaka eyo oba Kaliisizo oba Kyotera oba Essenya azze okubakyalirako. Avuga nno ggaali bambi, najja n'amala wiiki nnamba awaka ng'azze okubakyalira ku ggaali. Ajja asibyeko enkota y'ettooke n'enkoko. Ettooke ataddeko enkota y'ettooke, asibyeko enkoko, asibyeko ebinyeebwa, asibyeko empindi n'ebirala. Najja bw'atuuka bannange ne mujjula essanyu. Kaakati bwe yabanga agenda nga bannange bwenna munakuwala, jjukira twamuwekeranga paka ku kkubo lugendo nno luwanvu. Omuto gwakulira eggaali ye
n'omuwerekera.

0: awulirizo mulungi webale kubanga otegeseko lunaku olwa leero era ng'olunaku olwa leero omusaserdoti waffe gwe tulina mumanya omusaserdoti wo ye Musinya Joseph Mugambe abasinga tumumanyi Musinya Mugambe abadde nnyo ku Christ the King Church wano mu Kampala era ng'omulimu agukoledde ddala ebbanga ddene gwe tugenda okutambula naye ennaku zino zonna nga tuwulira obulamu bwe okuva wa gye yatandikira mbuto bwe ate oboolyawo ne waatuuse saawa eno webali kutwegattako tovaawo katambule ne Musinya Mugambe. Musinya tweyanziza webali kubanga otwegaseeko oli ku nkuluze y'amagezi. Musinya obuliriza yandyagadde okumanya ozaalibwawa era ani yakuzaala?
1: Nneebaza Katonda olw'ebirungi byampa mu bulamu buno ng'ekirungi ekisookera ddala kyekirabo kya bakadde bange. Taata omugenzi Petero Kabankoro agalamidde e Gayaza ne maama Maria Nakayima era naye agalamidde e Gayaza awo Katonda bw'ekyuma ekitaggwawo. Nze ayogera Katonda yampa bakadde bange abo nga bali mu parishi ye Gayaza. Okusooka tetwali kumpi nnyo ne parishi yennyini, twali walako mu sabu parishi ebuwambu, bagiyita buwambu nakati weri, era eyo yine nazaalibwa. Naye nga nkyali muto mukadde wange oyo yali musomesa, akati nibamusaba okuva eyo sa parishi ebuwamba ajje ku parishi kwennyini ate aweebwe obuvunaanyizibwa okusookera ddala okubeera ssaabakristu ssaabasomesa ate mu kiseera kye kimu kuba yali mugayaza parishi kulinaanira ddala parishi era abagimanyi bajja kutegeera n'ekifo kyennyini kuba kyali kumpi n'effumbiro ly'ekigo wewali ennyumba y'abasomesa kalawo wetwali nange kati bwe batutuusaawo nga nze nno nkyali muto ne tubeerakaawo ebbanga mu kiseera ekyo taata yalina buvunaanyizibwa oluusi yabeerangawo ng'agenza okulambula oluusi nga wali ne emirundi emingi twasigalanga ne maama Maria Nakayima nebazaala Katonda nno olw'ebirungi byampa bakadde bange abaali abampa ekyokulabirako mu mpisa ennungi ez'obulamu era bannambikanga. Katonda ngenda okumwebaza olw'ebirabo bye yatuwa ffe abaana abava mu taata oyo twali ne maama Maria twali abaana kkumi n'omu Katonda bye yatuwa mu buto ababiri baafa abato nnyo era
0: omwenda ne gukula
1: omwenda ne gukula mu mwenda ogwo abataano twali balenzi ate abana bawala mubawala omu Katonda yamuwa oba yamutuwa n'abeera omunaddiini ye Maria Dolorosa Namugambe agalamidde eggogonya mulimbo yeggogonya era mu kiseera ekyo ffe nga tukyalaba twayagala nnyo obunaddiini abanaddiini twali bameka mufe abalenzi Katonda yatuyita ne kibeera nze Katonda nampita nantusa kuchirawo kina chobu sasagauti.
0: Yesebo.
1: Era katonda yali atugezeza. Naye nga baganda bange nabo balina omwoyo gw'obunaddiini. Ate muganda wange omuto naye n'angoberera.
0: Mutoowo.
1: Mutoowo. Naye n'atugenda mu seminario. Naye n'afuna obusasoloti. Kale twali obusasoloti babiri.
0: N'omusista.
1: Munnange omu. Muganda wange oyo yewanikiriza essa mu Luyambi agalamidde ekiyinda miti yana.
0: Kakati musinyi. Ozaalibwa mwaka ki?
1: Nzaalibwa mu mwaka 1929 2005. Naye omwezi nagumanya gwa December. Kuba bwe natunula mu regista yabatisimu. Omwezi bagulaga gwali gwa December. Naye olunaku tebawandiikibwamu. Naye okusinziira ku
0: biwandiiko.
1: Okusinziira ku biwandiiko. Naye ate nsinziira ku bunnaddiini bw'abakadde bange. Sebandindwisizaawo nnyo okubatizibwa. Kale kintu kintu okugamba amabega bwetuddako lunaku nga ttaano nga tetunatuuka ku Krismas ne mbatizibwa. Nebaza nno Katonda neyampa batisimu nga nkyali muto.
0: Kaakati musinyi, awakawo wafaanana watya we mukulira? Ekisanyu eryaliwo, abaana abaaliwo, baani abaaliwo awo, omuzannyo gwafaanana gutya?
1: Nga sinnabagenda wala, Katonda yatuwa omukisa okuliraana Ekereziya. Era ne bakadde bange Katonda na taata Katonda n'amusaba aweereze nga mukeresiya ng'omusakristiya. Nekitegeeza nno tikyayambanga taata okusobola okukeera amangu batukeresiya eri kumpi n'atuukiriza obuvunaanyizibwa mwekeresiya ng'akeera buli lunaku. Twagamba nti tetwakimanya naye twakimanya oluvannyuma nti mulimu gwa buvunaanyizibwa nnyo.
0: Olina okukeera.
1: Katonda yatuwa nno tutegeera ekyo mu bulamu bwaffe.
0: Muzannyo ki olwo ogusinga okunyumira ng'omwana mu buto? Wali wa muzannyi wa mupiira, wali ozannya kwesa, muzannyo ki ogwasinga okutwala ng'omwana?
1: Saali nnyo mwagazi wa muzannyo wabula okwetaba obwetabi mu muzannyo naddala gw'omupiira. Gw'omupiira nagwagala.
0: Kaakati ogambye wali obwetaba mupiira, ogwo gwali muzannyo gwo. Kaakati ekirala musinyi, omuntu kyayinza okwebuuza, okula olwo osomedde wa primary?
1: Awo muganza mwennyini mwenasomera primary okutuukira ddala ku primary 4. Kati awo olwokuba nga taata yayagala nnyo era yantendekala nanyanjula nankwata nenyaffe Maria mbeere munaddiini mbeere mweza wa Katonda. Na mu primary 4 nga nsobola okulengera kiki kyenyinza okukola mulamu bwamwe era ne taata yanyamba nnyo nanzijukizanga nanjagaza obusaserdoti.
0: Ekirowoozaawo wewakijja?
1: Wenakijja. Ate naye nanyamba okukituukako kubanga awo nga mmazeeko primary 4 nansindika mu ssomero the primary school Ensambya.
0: Waliwo boys?
1: Boys primary school Ensambya St. Peter's.
0: Ogenze mu kisulo?
1: Nedda. Nasulako byanteekawo omusakristiya w'eggayaza olubamitanga mwami Mikaeli Sibosa jeyantwala kale nsinziranga awo nengendo kuyiga kuba kyali kumpi
0: nesomero
1: awo nga mwaka guweddeko
0: primary fee
1: kakati netandika primary five Zambia era ekirowoozo nga kiri nkyakyagalina
0: okiwulira mulimu ekiri
1: kitaata janga nti genda oyigireyo kakati neyo ate kyangu okutuuka ku kyoyagala era omwaka olwaggwako nensaba enkola application yange eyokugenda mu seminary katonda yanyamba nekikkirizibwa
0: kakati musinya omala okusoma primary four ogenda mu seminary ki
1: nga nkugambe ndi olungenze esambya
0: esambya osomye primary four
1: five nenkola application ogende nyenga minor seminary ate enyenga minor seminary eseminary eyo ngerina ebiseera omalayo emyaka musanvu
0: gyonna
1: ate bwobaawo ng'omazeeko omusanvu obanga osobodde katonda akuyambe era katonda yanyamba nenjimalako kubanga buli mwaka nasobolanga okuyita obulungi katonda bebale nnyo nga giweddeko kuba wali kakati ne batuweereza mu major seminary st eggaba mary major seminary eggaba
0: lindako katono musinga olwennyenga omuyingira mu mwaka ki primary five ewedde nyenga wamuyingira mwaka ki
1: ana mwebiri
0: lukumu lwenda ana mwebiri n'okuba emyaka musanvu
1: omusanvu
0: n'ogukuba wali olwo mulamuddako eka
1: tuddako eka
0: n'omugenda musuumuka abaana bakula kati muve nyenga muyingira wa
1: vivenyenga eggaba eggaba st mary's major seminary eggaba
0: olwo mufuuse bavubuka
1: yiyo akatatu era katonda nga atuyambye nga tutegeera kyetugendako
0: sooka ombuulire etteeka nga liri litya amateeka mu seminary awo
1: amateeka mu seminary enyenga enyenga ekyomukisa omulungi nga twali mu kibiina mu diocese ya Bamiri Hill Fathers abawaidi fathers bwe bagendanga bukalasa katugondo naefe eno enyenga mayina seminary nga ya Bamiri Hill Fathers ate Bamiri Hill Fathers nga bazungu era n'abaganda baali batono mu kiseera ekyo
0: fatha lwe luzungu lwofuuwa
1: katonda yebale
0: ekyo nasooka okumanyako nenga fatha
1: kubanga mu seminary ng'oyingidde ove kwaba mbabanga mu east bukedi wawawa lwege ng'eyingiza abantu abaana bangi naye nga bw'oyingira seminary teri lulimi lulala lwogerebwa
0: mwalina olulimi
1: lumu luzungu era ne staff abatuyigirizanga bonna mu myaka egyo gyomusanvu baali bazungu okugjako omuddugavu omu
0: ng'oluzungu lwabwe muluwulira ng'oluzungu muluwulira
1: andi awe ngenda okutuuka
0: lutuwe
1: ngaka ate nabo okutuyamba bwaliwo etteeka eteeka mwena bannange abazze wano twogera luzungu era abayizi bwenna muteeka okwogera luzungu ne batuteerawo n'akazannyo ketwayitanga akatabo be bakukwata ng'oyogera oluzungu nga nkukutte nga nyingiza erinnya lyo mu katabo nga nkakuwa kakati ggwe naawe noonya
0: omulala alyogera nawe okamuwe katambula
1: bwekatyowekaty
0: nga kibonerezo ki kyebagaba nga kibonerezo ki kyebabawa
1: bakuwa nga basinziira ku mirundi Je wala bi joga ba joga.
0: Emirundi gy'ola bise mu katabo.
1: Otyo.
0: Kye kibonerezo kye basinze.
1: Ah, kye banakoyo bakuwa warning.
0: Oh, bakuwa warning abuwoni.
1: Eh.
0: Oluzungu luyinza okugobya mu seminary.
1: Eh. Obanga toyi muulize gwate onoyiga otya.
0: Nga towuliriza.
1: Eh, omutemuza byawaliriza. Olabe, obuzibu ebwo obusanga mwaka mu mwaka ogusooka. Naye mwaka ogutuuka ogwokubiri.
0: Nga muli bakafulu. Abazungu mulwogera nga bazungu.
1: Anti bebatuli.
0: Nkitegeera.
1: Ate bamuntizaize mu Bangereza abaki. Nenzijira waliwo omuzungu mukadde bwati Mungereza. Ate nga yayigirizanga mugigi ogusooka. Nga Mungereza. Naye nga mukadde bwati. Oyo kwe nayigira. Nga ayogera oluzungu nga ye Omungereza ddala ddala amanyi ki kale wabanga wayagala obiro nitwesa okuyiga wasabulanga kuyiga n'enjatula
0: entuufu omusinya waje oluzungu olukambwe oyimirira ku atali n'oyogera oluzungu lumu tunagamba Katonda wange tuli mu nsi ki eno
1: Katonda kira bwekyatuwa nga bwe ŋŋambye bwabeeranga n'interest okuyiga nga toyiga bigambo byokka nga ne oyiga n'enjatula entuufu
0: olwani rekita mbiseera
1: ebyo
0: ani yali rekita
1: rekita eyo mamitanga Father Rinkens.
0: Rinkens.
1: Hey.
0: Oh.
1: Mboyo.
0: Musajja mzungu.
1: Mzungu gamenti bonna kujako umsasuruti mu Afrika. Bambu intanga Emmanuel Eneku.
0: Eneku
1: eh.
0: Yali ava mu North.
1: Etororo.
0: Etororo wa Kisawo.
1: Yali muteso. Kale yeyeka.
0: Yali mu
1: Kisawo.
0: Atenga abajamu kubanda bobo ogezi balungi baluzungu.
1: Nato babazike.
2: Kikenda mu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
4: The Catholic community in Uganda owns Parks Insurance Company Limited. Parks is our own company and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King Platinum House, Plot 3, Colville Street off Kampala Road. Or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096 and our website www.parksinsurance.co.ug. Parks is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Parks, our insurance partner.
5: Hello, testing microphone. Wow!
6: Wow!
5: Unaonye dumu yogero bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwano kredio sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Eziko la kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, ne tents.
7: Tukubide kunotu msanfu tanu munana. Na utiemu msanfu kuminanya. Uchawuli disa programu manyo msasele dotu uo.
0: Soko wali ileko, musinya. Musemina le mwenye ingide. Olo mwenye ingato, semina leba, we ingato, chifana na chitia. Oba mutambuli na mbigere na uniformu za mwenye.
1: Mkisele cho, ngasuri tutamza mbigere.
0: Aba semina aliyo. Aba semina aliyo.
1: Aba semina aliyo. Utambuza mbigere, inga, ingato, kuwa kwea gala. Na hira kilibaku sawa. Okwendeze kukwea gala uko. Okulenga vanno.
0: Oje mu vanno. Kati olinga bwajjana engatto ze.
1: Yee, akishika mukitanda wansi. Zanya gwe. Zanya gwe. Atenno uteke eryo. Teryali awuka. Yandi kwa tano kwa seminari yawe, mumeja seminari.
0: Ndada baba abigere.
1: Mutamu abigere una ukujia kwa. Bo kasu tukena mwolide. Kwa tukenda tuwa mbala. Atebo vango ya gala. Okugenda kwa mchivuga. Kwa swali kumpine mchivuga hao. Egawa. Ofuno rusa. Bofuno rusa. Nuluembe, nuluente, nuluvigere. Tukende lako.
0: No
1: teka kenga tuyo.
0: No yamba lenga tuyo.
1: No nyuma.
0: No lumbe chibuga.
1: Era utwala wangu umizi yamba denga tuyo. Kuyo nage na mchibuga. Niyusi nga wajema anga. Baku wawoni.
0: No ole merakonga kuyamba lenga
1: tuyo. Mira na uli langa tichiku yamba. Obaba yuzi vona. Batamba za vigere msume. Gwa tote kakoti yenga. Kujia kongu. Usomoza.
0: Ono nya kukula.
1: Etega.
0: Nchiraba. Nchiraba. No.
1: Kale ne. Kamiya kajona. Nga teri. Ulusa lugama tigwe. Guyamba langa. Nira neri. Mbubanga baku. Sabi ulusa ugenda mchivuga. Oho. Likucho kendo gula baku chara. Chiba. Ulusa lukweredwa. Na uyamba langa. Nga tukabu ya gala. Tuolea kufunana. Kari mwaka heji ya msambu nga pangambia. Najima na konga ndi.
0: Jatambula burunji.
1: Jatambula burunji. Awali ya manji kwa tuwa randika hapa. Awa hizi anamba bili.
0: Enyenga.
1: Enyenga. Na ye mkukenda msebi na hizi nji unkulu.
0: Umiya kwa msambu juwe deko.
1: Mjiji kwa fwe. Tuwa alivatano.
0: Masa kumuabatano.
1: Abamu basi karanga kemabega. Nabala. Babi panga ku.
0: Okuiti watekwali kwa abu.
1: Ocho.
0: Kakati msinya. Mwenye ingire gaba. Mwenye ingide batano kuvenyenga. Mwenye ingide gaba.
1: Ocho.
0: Enyenga mufudeyo batano. Kati wali ya nabala ababega taku.
1: Ababanga. Mbitumbe virala. Waluwe msebenario yapamu yisiteyo niye ya tegata kontubira mkaga wabibiskopi
0: mchibina nga mulimu wabana mkaga
1: waluwe batu kiliza mkaga waluwe kutandika niyo yomu yapa mchitundu cha yisite
0: Enyenga mwavayo batano, uwo mukaga nava mu East.
1: Ntyo.
0: Ni mutandike gaba.
1: Ni mutandika.
0: Kakati musinya. Enyenga wavayo mwaka ki okuje gaba.
1: Kumulwenda mwana mwenda.
0: Kumulwenda na mwenda. Muyingide batano, uwo mukaga ava mu
1: East. East.
0: Ochaba jukira amanya.
1: Amanya.
0: Inapo jukirako?
1: Inapo jukirako. Walu benedikiza. Bakato bevali yao.

0: mtavani wa Skopa.
1: Chiza.
0: Chiza. Omulala yaddako yali Sylvester Mudago.
1: Mudago.
0: Oyo yanga asibuka Musoga eyo. Ate omulala era omuteeso yali Augustine.
1: Opolot Augustine.
0: Era bamuyisita eyo mu Tororo. Ate omulala Masero Sokots. Yararo bugamba musambu.
1: Kuba mwava batano enyenga.
0: Ndio.
1: Omu nava mu East ye wa mukaga.
0: Wa mukaga.
1: Kati yave Kenya wa musambu. Ne mubera mu kibinanga mulimu abana musambu.
0: Nedda. Wa musambu. Major seminary. Elina balala abasabula bebajja. Mumuji yes, na yeye ni kati mo class, mimi mudala.
1: Abana apa wira?
0: Aba apa misi, apa bangish? Mimi na mimi jiji mirela. Mwalimu kama mwa wachapu denyenga bangish. Ni yangu wafu kwa gambi, walimu mwa bantu abo, chuma mwa bana abo mchanga.
1: Kaka chumusinga. Mwalimu mwalimu mina rosinga kwa la mwalimu chii. Ngojea kwa kuyiga. Chiche chila leche wako langa msemi na rumu.
0: Oh, katonda yevali. Mwurambu wange. Chima sazi towe ranyo.
1: Biali biyangu.
0: Kupa, chiji yangu ya. Katonda ya mtimu, mpa mtimu kwa galo kukora. Aira mkoro uko, mkuru wa seminari. Ndiye yangu wanga kutuwa ichi kukora. Kukusawa umudu, umudu kukora. Atengolo, ya hiyo kaloni mua.
1: Wakuma.
0: Nakati mbisa lo mudu.
1: Ogwa kusemina roko. Ngabwe mulimu guwa mkudu.
0: Nampa, nanteka kuro miyambi, anakuma lango mudu.
1: Gwe ngomazo kusawa, yena akomola.
0: Yoyo Sylvester Mudago.
1: Mudago, mwatambula mwendanyo.
0: Oto.
1: Miaka jona.
0: Miaka jona.
1: Chitakeza musemi na reyo, guli muntu ba muwanga yo, muli muomulana.
0: Uto, Yoo, disi, nga po gambi. Ngukukwali uwanga. Ila, katonda nyamba, ni mkwala bulungi. No mkulu nasima. Atina angi, ni mfulamu experience.
1: Oli musayi mulungi.
0: Chitakeza. Ate, kusawa na dala. Kusayi sechua. Tulimu kusawa basayi. Niyote kwa, okumanya, okudabiriza. Ekyuma ekyo n'okulaba ki kiri mikono gyo kwakati.
1: Bwe kiba kifudde n'omanya akukwata.
0: Kale nze nalaba neetaaga nkikebera bulijjo sigenda kukola nga simaze kukola kyuma kyange. Kyuka kitambula bulungi nga ssaala. Awo ekyetaagisa namba omukulu nampa ssente ntifuna spare.
1: N'ofuuka na mukanisi waakyo.
0: Otyawo entandikira nno.
1: Nchiraba kakati musinja kakubuza yona chini bwe mwava angigaba uluogenda kei Kampala chiche cha singango bali itamuchivuga kugulango ye gula vye tagisa vya somero mwema mwejianga kutambula kukuchaka lako
0: mwe tafu
1: matomala kavayo
0: matomala kavayo kubukufa mseminari kubu ya gade kukugulila sabuni Wajichi, wada, ebitali bimbi yomba yaka.
1: Sabuni ngo mugula Kampala.
0: Anti ulufuni ulusa. Deyate, musemi nali temuli duka.
1: Temuli ya deka kantini ya katundebi okulia.
0: Okulia kwa fukuli kuchisera, kubeji demu gende mulie.
1: Bwebaba sisi be. Toina kulia bali. Ogwa musango mseminari.
0: Mseminari yo. chikulisa chite chikulio chikuwa mele.

0: Sea bibeko. Eh? Olaba n'okwambala engatto kukugobya.
1: Yate.
0: Mekale kuno. Okulya kwe. Sa ekyokulya mwenda mugende mulye.
1: Ekisavingiddwa kye mulya.
0: Yokyo.
1: Kiki abasinganga okubafumbira kubanga ogambye nti mwaliyo abaana abamawanga ag'enjawulo. Bafumbanga ky'okusinga kawunga ng'ennaku zino.
0: Kawunga. Ne lumonde. Engeri gye twali mu kitundu ekibuga ekyekyalo naye ate nga kyangu okufuna naddala akawunga ako kawunga katuyamba nnyo
1: emmere
0: yes emmere ate nga omufumbi waffe yali musajja mulungi akafumba bulungi nga yeesingira ddala okulya emmere okutuyamba emmere yakawunga twagimanyira nebijanjaalo nga mmere weebiri
1: oluwumula olwo bwe lutuuka ng'oddayo eggayaaza
0: otyo kaakati nno okuva mu seminary oba okuva ewaffe otambula otya
1: ekyonakyo kiri awo
0: ekyomajanga
1: mutya
0: naba twabanga otyo waliwo kibiina kyaffe abakagamba abavanga abaseminary abensambya kubanze nganti napansambya naye yaliyo abaseminary abalala era ababensambya betwagendanga nabo fene group
1: ngani abawe entambula
0: entambula yaffe bakadde baffe batuwereranga
1: nemufuna emmotoka eyawamu
0: alekerawo banga kakati nze bakadde bange balegayaza olunaku olwokuddayo akawungeezi nsiba nenzija nsula ensambya era ne bannaffe abalala
1: nabo bwe batyo
0: bwe bwetugendera eggaba abasibuka mu paliti y'ensambya twasulanga mu kigo tukeere tukwate train
1: waliwo train
0: yaliwo genda mu isi tuzukuka tugenda tukwata train etutuusa ku station eri kumpi nenyenga banga okuva ku railway station okutuuka mu seminary waweranga bumayiro bbiri ezo nno munnange oba
1: kati wano weba batadde nemutambula
0: bigere
1: n'emigugu gyammwe n'emigugu gyammwe
0: nemigugu gye gyatunyiganga
1: n'amayinja gammwe mbigere
0: kyomusiro mulungi kafena tukolagana bannaffe abakulu bayamaga kubato okwatikira ku migugu nzijukira omugenzi reverend father joseph kalyabe yomu gwe twagendanga musebero lyo naye fenaeyabanga mu kitundu ye gayaza kale feneye nga yatusookayo mu klasi za waggulu kale nga tutambuze bigere mayiro bbiri mayiro bbiri
1: nemutuuka ku somero nga nokoowa
0: mukoyo ngokoye
1: olwoba basibirina kyeka babawanga ku binyeebwa
0: eka
1: kasente
0: abaalina anti kusooka otekguwesasulya school fees bakadde obaba ogendanga ne school fees o
1: mungalo
0: nendala kwetaaga oba byoneetaaga byonna nga wabaawo busente butonotono mu kiseera ekyo nga sente ntono egula kinene ale ntusabula okuyitamu bwe tutyo nze bakadde bange era be bampereranga
1: olwo maama akusiikirayo ku binyeebwa ng'ogenda
0: akusibirira
1: ebyo museminary nga tebabigaana
0: kaakati no yanti gwabangawo obudde obwokubirya lekeraawo
1: nga n'okulya ekikyo balina kuwa budde
0: gweojja mu kalaasi nga weegaaya
1: nga te banno tebalya
0: Ninga tubimanyiirwa.
1: Ekituuka.
0: Kuba mugenda kukola mirimu. Kaneje kanye baba. Era. Ngokolako ne mugenda muno. Mugenda mukola.
2: Kikinda mu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia enkuruza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo.
3: Jiji, wegendereza tanka ennungi ezimasamasa ku bizimbe ennaku zino.
4: Ezo smart tanka eza Steel & Tube kampani enganzi mu Uganda mu kukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
3: Wow, bikolebwa mu Uganda. N'ekiki ekibifuula ebyenjawulo?
4: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizuwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
3: Ate ebyagi by'emmere?
4: Ebyagi bya Steel & Tube ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
3: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
4: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel & Tube wegulire smart tank ne smart silo obyenyumiririzeemu.
5: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda, love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
4: Business yo terikula, ngato jiranze, luachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wo sangiwa, chizimbe chiwo okorera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. Noluwecho gomulunja ya galo kufuna bakastoma. Jangu ku Radio Sapientia ensambya, olange naffe. Sibizibu, okutufuna jangu nyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 0552 89 7 8. Plus 2 5 6 2 0 0 9 2 0 Oba plus 2 5 6 6 6 6 6 0 0 0 Oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapientia.com. Jangola ngenafu aba Radio Sapientia tojja kwejjusa.
6: Bwetuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba, abasangibwa bonga mu Trading Center, ku kidde kawuka okulira na St. Mbaga Major Seminary, tosobola okulibuusa maaso. Lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching, era nga kati bakobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga. Okujja okwewandiisa, weefunire degree mu busomesa bwa primary, balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching, ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya gaba PTC. Balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo. Balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala. Kuba ku noti 7 7 2 4 3 7 1 noti 9 oba ku noti 7 5 4 7 2 1 noti.
7: Omulunzi w'enkoko, kuumira enkoko zo ku mutindo ogw'okkuwa amagi amangi nga magumu bulungi okumalira ddala ebbanga eppanvu ng'okozesa ekirungo kya Laydon. Laydon akutuusibwako aba Farmers Center Kibuye. Tusange mitas nga 3 nga waakava ku roundabout ey'ekibuye ku kkuba eridde Makindye. Obubaka okuva eri abasawo wano ku Farmers Center Kibuye.
2: Kikinda mu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia enkuruza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo.
8: Okyawuliriza programu manya omusaseredooti wo
1: kaakati ne bwe mwatuukanga okuwummula ng'era mwetika emigugu gyamu mayiro 2 ne mugenda awali train kati train nebaleeta ensambya olwo ne mudda mutya ekyaza
0: ensambya otusulawo bejabujabujasenkeera buli omu yakwatanga takisi oba baasi oba biki ekutuusa
1: gyewomwe
0: nkirabenye
1: kakati faatha musomye gaba awedde gababwa ggulu kyekyaddako awo
0: gaba awedde
1: mubadde gaba mu seminare musomyeyo emyaka wagambye 7 oluvanyuma lwokugamba nemufuna obusaserdoti obufunira wa
0: era omwandi omubisikoopi nugambe amasaza gaali abiri
1: gokka mu Uganda
0: wana gaali na lubaga nensambya okutuuka lubaga gatta
1: luvanyuma
0: ne Kampala bebaga gatta kakati funa erinnya erina tugatta
1: Kampala nensambya
0: nebateesa bagatuulire lubaga tugamba lubaga bantu bajja kulooza ku kasozi kano kokka naye ate Kampala mugazi
1: agatta wonna
0: ne lubaga bube lubaga yonna mugazi kale esaza nga bamaze kuligatta abeere omubisikoopi omu ne lifuuka Kampala
1: Kampala bwatyo bwajja
0: otwe
1: bagatta lubaga n'ensambya
0: otwo
1: katono nnyo wali wawe yafunira obudyako yes kakati musinya otugambye bagatta amasaza eryali erya Kampala n'eryali erya lubaga netufuna essaza limu erya Kampala Archdiocese era gwe gye wafunira obusaserdoti
0: ensambya yali bishop oyo eyampa obusaserdoti Bishop Vincent Billington mungereza ensambya bamu bisikoopi wabeera musaza lye abeera n'ekereziya ye gyetuyita kasidro kale ensambya nakakati ebulayo yeyali kasidro
1: oyingira ensambya kati mulimu kathidra entebe eyo eyobisikoopi
0: yalingamu
1: olwo musinya mwaka ki ogwofunira obusaserdoti
0: anti gw'ataano mu etaano
1: olwo obudyakoni ate bo wali obufunye
0: anti obudyakoni bw'oba n'ofuna obusaserdoti omwaka ogusooka bakuwa obudyakoni nze nabufunira waliwo omugenyi yava Roma oba yajja mu diocese yali agenda kusoma misa enamugongo ku shrine
1: ku kigwere w'abajulizi
0: otyo nange ate ne balitegeka nti ng'agenda okusoma emisa eyo awa obusosoloti nze nno nga sinnafuuka mudikoni naye munaffe eyankulembera bamuyita emugenzi Father Sylvester Mayindi kale bweyafunira obusaserdoti olwo mu misa eyo nze nenfuna obudyakoni enamugongo ku shrine
1: embaga neba nene
0: nfuna obusaserdoti emisa ewedde akati buli omu adde wuwe netukomawo kuba twatusibuka nsambya sinnamugongo
1: mukomawo ensambya
0: bamwe
1: gye muva kakati tumaliriza obudyakoni tugenze ku busaserdoti ogambye mwaka gw'ataano
0: mwetaano
1: kakati bw'omaliriza obusaserdoti sooka otubuliremu emisa embereberye mugiyimbidde wa nsambya naye gayaza kyali kitya
0: buli omu yagendanga gyayagala abomuyisi bagendanga muyisi abasaserdoti baabwe nibaba nze omukisa gwankwata era wegunkwatira Katonda yalonda mu mirimu gyaffe nga bwe nagambe tutwasiranga bamu twasalanga muddo nabiki naye omukulu n'agisiima nnyo
1: otyo
0: era mukunsiima kankayinza okuyamba okuseka bwe yalinga ajja mubalenzi mu student alina omulimu gwayagala okukola nakuwola boys sabao kubira mu ngalo I want volunteers olwokubanga nze nno yabanga asabe volunteers emirundi emabega nga nze nsooka okuwanika
1: omuba mwangu
0: nyo
1: wewayo mangu
0: nyo ndiyo kuluno ya jia nga pama nyo ndiyo jia kutusaba nyo jia kukora bage ndo kunya nukuli ya no
1: alia kwa nukuli
0: hawa izi ya jia yu za boys boys kwa orumu ya jia mkulu yu asabe boys ya soka gamba not Joseph Mugambe.
1: This time not Joseph Mugambe.
0: Kubanga amanyi buli Joseph Mugambe. Naye kuluno babagenda okusaba abasaba students bamugamba not Joseph.
1: Bebamwesoka.
0: Nazo kubanga amanyi ndi buli kusera. Mbayo kakani nzoku sababu mewa njagala ya ba volunteers
1: not Joseph
0: Mugambe kakani nga chitu yambo kuseka nukola gana kakati yao wewa yuntawana
1: so nemuberanga bwe mutyo nemaliriza kati ogambye misa waddayo
0: okyo ngabaro bafuna sosoroti era kuna kukolota atengese nde otokali kendeze nti rector yanjagala nnyo manyi
1: kuba wali mwana mwangu
0: era yagamba nti no no somera misa wonna nja kubeerayo. Era yasiwa gukana najigayaza kumisanga emberuberi rector yanaye ntabera
1: naye
0: mdrungu
1: yakusima
0: naga nja kubeera
1: kumbaga yo esanyu eriri egayaza olwo tokubulire embaga yafaanana etya
0: ya embaga
1: bakuya tenti batandako kidala
0: embaga banange siye yali eno yetuliko ebiseera ebyo nga bimpi abantu tebanna
1: bakukufuna
0: ku bintu kale bibawa byakimpowoza okusinga kakati
1: ngeba ntonotono
0: bawakabokka mu parish kuba twaliko mbeera parish kale mukigo mwena kusobola okufuna abakiisa baliwo n'abakulu abalala otyo ondisobola okubeera otabikolera
1: musenya wayogeddeko ku kya musinyangobya
0: emabegako ng'abaana musaza abaana batusoma omudigi nabikinda omudigi nakusomera gayaza era olwo nga parish priest w'ekigo ekyo yeyali kubanga tanafuka musinya yeyali Aloysius Ngobya omugenzi kwakati
1: era ye yakumazisa omugigi
0: olabe kale kwegamba yamatiza si yeyambatiza yeyamazisa omugigi akati wemala olugendo lwange olw'obusaserdoti
1: ngawabadenja okutuuka kati embaga ewedde
0: mutuwo
1: olwo babalekayo eka nemuwummulako okumala bbanga ki
0: nga wakati wekiri omubisikoopi abaleka nemmala okusanyuka nemulya ki
1: embaga nemuzirya
0: n'abaweereza appointment
1: ogirize
0: atalo nze yamperezebwa appointment ava mu seminary akati amanyi buli omu gyali kale ne bampeereza eyange
1: olwobagabyewa
0: busoga mu kereziya ya St Joseph kakati ze eyitibwa kasidro mwepisikoopi yalwa kakati
1: ye kereziya muwasooka eyebusoga olulimi olumanyi
0: nasangayo omusajja mungereza nga teyali muganda ye bungereza ngaerina ati n'okulu omulala naye bonna bazungu ate ebyoluzungu
1: Kakati musimu, bobo genda ku appointment esoka. Bakuwerekerako mama ne tata.
0: Nedda.
1: Oh.
0: Tebali mutimu eyo.
1: Tebali mutimu ya kutwala.
0: Bali ba Kristo abayebere.
1: Olu mama akusibiridde kinga omwana wetu, omwana wange agenda okutandika omulimu.
0: Ate mutugenda okutandika. Tebakuwa bingi. Banga bamanyi nti okugenda mu kukyala mu parish. Parish yekulabirira. Yekuwa emmere. Yikuwaki.
1: Anti waliwo kana akomwana wange. Eh.
0: Akuwayo akanyebwa.
1: Mama.
0: Ujiraki. Eh.
1: Yakusibirira ekinyebwa
0: era. Yoto.
1: Yendo taliko mulimu gwa mukama.
0: Yeka bisikade bebulamu. Atebera likiranga. Nga ujja kuberanga abasasoti bebalina. Eh. Okuliano ujiraki. Nigwo gena nebyo ngoyezo.
1: Olo kambuze, enga tomutandika zambala di, anti msemina leno temwa zambala.
0: Otu waliya, atekwa nebwa banga mekole mkulu ngejo, katuka mingo funo vodiko ni, tuja kuwela mbigere berere. Alevo kutu msasadoti, oluwali wa dembe watandika
1: da. Yambala angato
0: zi. Enga waya gala, obutambala angato, bukuma msemina.
1: Wako mangagaba.
0: Nyinga waliwo minor seminary bukalasa.
1: Bukalasa.
0: Rudeyo bangasa nyo utandikira. Nugenda ate katigondo. Nyinga abeeri.
1: Abeeyo bo bayitange.
0: Otu ekitundu mwaiti. Nga baganti amasaza gali tegana gattibwa. Bali bali weri arga. Kale nze okubala nayingirira.
1: Okubala wayingirira.
0: Otu. Ali. Kyali kyangu.
1: Kakati musinya obulamu obusango otya emyaka egyo egisooka nga otandisa omulimu otandisa obusaserdoti jinja yali atya yali mwangu ejinja gye wagenda
0: jinja nga bw'ogamba nti nzijiridde omuliro gwemmanyi kakati weekwanya okuberebere okukolagana ne mukamawo omusaserdoti olabe nti kijja kubako kyangu okukola n'okuwulira n'okugye byayagala tojja kugamba nti nze nkola ebyange otyo kale nange nabeerakaawo nga kuwanya obulamu ne bannanga abakiya abasaserdoti tewali kirala kyonna
1: musinya tusaba ffe abali wano naawuliriza ku rediyo essaawa eno akutaddeko otuwa omukisa
0: Safari Muguru, Safari Muguru, Safari Muguru, Safari Muguru, Biragala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe eya buli lunaku. Emibi yaffe. Ayi Katonda naye ekisa gwasaasira abali mu nnaku, gwasaasira abo abajja gy'oli. Nsaba bano baweereza ba Katonda be tuli nabo wano kakati abatuukiriza emirimu gyabwe mu linnya lyo n'okuyamba Ekereziya wa Kristo. Obawa omukisa guno gw'eŋŋenda okubawa. Bwe batyo basobole okulaba nti abantu batuuka ku bwakabaka bwa Katonda. Omukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu. Patri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu gubakeka ate gusigale nawe ennaku zonna.
9: Ekigibadde program manya omusaaseredotiwo mwe tuleetera ensonga ezikwata ku basaaseredoti ab'enjawulo engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe n'ebirala bingi nnyo.

0: Abalungi abatuliriza mwebale kuuliriza mwebale kwekuumira ku mukutu guno kyenda mu nnya katonyeze nnya Radio Sapientia enkuluze y'amagezi mwebale ate mu ngeri enjawulo okuwuliriza pulogulaamu yaffe omuyiiya w'ekereziya nga bulijjo omuweerezaawo Anthony Kambugu nga nsinziira wano mu kigo eky'ekansanga ekiwolerezebwa nnyaffe Bikira Maria ku lusozi Carmelo. Bannange mbeebaza byonna bye muyiseemu, omwebala okuweereza Omukama. Nsaasira abo bonna abafunye ebizibu ebitali bimu. Waliwo abalwadde, abalwaziza n'abafiiriddwa. Mwenna tubakwasa Omukama Katonda abakubagize ate ne bannaffe abaatugendako abawe ekiwumulo eky'emirembe. Eri abo abafunye ebirungi nabo tubeebalizaako Omukama era ne tumwebaza olw'ebirungi ebyo bye tufunye. Naffe abasigaddewo twebaza era Omukama olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Abamu nno balowooza nti okubeera omulamu okukeera enkya n'ozuukuka nga tolinaako kamogo nti kiri otomatiki, ne munnange kisa kya Katonda. Yatusaanye okumwebaza buli kaseera olw'okuba nti atujiridde ekisa n'agira ng'akyatukuuma. Ekyo tulina okukola kwe kwongera okumuweereza mu ngeri ey'okumwebaza. Bannange musulewo mutya nneeyo, mwebale gyonna era katugende maaso ne pulogulaamu yaffe omuyiiya w'ekereziya. Mbakulisa omwezi gwe tuyiseemu ogwokuna ate ne mbaagaliza omwezi guno gwe tuyingiddemu ogwokutaano. Omwezi guno nno ogwokutaano mu ngeri y'enjawulo mwezi gwennyaffe Bikira Maria, omwezi ogwa Sapule. Newankubadde nga mwezi gwennyaffe Bikira Maria ogwa Sapule, ate wano nkubiriza abayimbi bwe tuba nga tuteekateeka liturgy waffe, liturujiya waffe owa Sande, ate tuleme kukemebwa ogamba nti ndaba tuli mu mwezi gwennyaffe Bikira Maria ogwa Sapule. Kaakati ennyimba za Bikira Maria kazijje ku Sande mu misa, tuziteeke mu misa ku Sande. Oba ndoozi lwe tuba tuyingiza n'okuyingiza ati tuyayingiddewo mwezi gwa Sapule, oba lwe tuba tubuuliriza, oba lwe luba lusembayo mu misa. Nedda, Sapule tukubirizibwa okugisoma mu mwezi guno ogwa Sapule, era n'ennyimba za Bikira Maria tuziyimbe nnyo nga tusoma Sapule yonna gye tunaabeera tugitambuliza, oba tugitambuliza mu bubondo, oba mu maka gaffe, yonna gye tunaabeera nga tusoma Sapule. Nnyimba za Bikira tuziyimbire, za Bikira Maria tuziyimbire ddala n'amaanyi nga twebuulirira ku nnyaffe Bikira Maria, ate era nga tumusaba atuwolereze eri omwana we Yesu. Tumukwasa ebyetaago byaffe abetutwanjulire eri omwana we Yesu nga bwe tukimanyi mu nzikiriza yaffe eya Ekereziya. Tujjukira ku mbaga y'ekaana nnyaffe Bikira Maria bwe yawaliriza Yesu Kristo okukola ekyamagero ekyasookera ddala. Newankubadde ng'ekiseera kya Yesu eky'okukola ebyamagero kyali tekinnatuuka, naye olw'okubanga maama yennyini yamusaba n'amugamba nti abantu bano bannange omukolo ogugenda kwonooneka otwenge tuweddewo, ye mwennyini yeyabaterayo akabega. Awo nno tujje ne tugamba nti nnyaffe Bikira Maria ekyagamba omwana we Yesu bwe tumusabanga atuwolereza eri Yesu era atukwatirako ne tufuna ekyo kituba twetaaga. Gwe mwezi guno nno ogwa Sapule, Sapule tugisome nnyo. Naye okuddayo ku nsonga eri ey'ennyimba, olunaku olw'essande ate mu ngeri enjawulo lubeera lunaku lwa Mukama, olunaku lwa kusoma kitambiro, olunaku lwa kujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu, olunaku lwa kumenya mugaati mu ngeri ey'enjawulo. Tetuteekako ate mutuukirivu mulala yenna, olunaku olwo tulusoosowaza nga agulumizibwa ye Katonda, Mukama waffe Yesu Kristo yabeera ku mwanja awo. Ebyennyaffe bikira Maria tebiddako ku bbali. N'olwekyo bwe tuba nga tulonda ennyimba zonna ezaali tulujiya, ennyimba ezabikira Maria tusooke tuzirekeko okubbali. Nga bwe nabannyonnyola emabegako awo oba nga bwe tuzze tunnyonnyolwa nti bwe tubeera mu kitambiro kya misa olunaku olw'essande, ate twegatta n'ennyaffe biikira Maria. Biikira Maria naye atwegattako ne n'abatuukirivu bonna ne bamalayika bonna, ne tugulumiza Katonda kitaffe ku lunaku olwo mu kitambiro kya misa. Ffenna abatuukirivu bonna batwegattako, twetaba n'abatuukirivu. Kyova owulira nga ne mu budde bwa nga tugenda mu budde bwa konsekalasiyo oba mu budde obw'ekitiibwa twetabe n'ab'eggulu bonna tugulumize Katonda kitaffe nga tuyimba ekitiibwa, oba kyetuva twegatta n'akeseddeko abamalayika bonna okuyimbira obutamala oluyimba olugamba nti mutuukirivu mutuukirivu. Abatuukirivu bonna omuli n'ennyaffe biikira Maria kubanga ye Kabaka w'abatuukirivu bonna, twegatta nabo okugulumiza Katonda. N'olwekyo olunaku olwa Sande tetugulumiza nnyaffe biikira Maria, wabula biikira Maria atwegattako ate netugulumiza Katonda ali mu ggulu. N'olwekyo ennyimba za biikira Maria olunaku lwa Sande twalibadde tetuziteeka mu litaji waffe nga obwanga tubwolekeza ate eri Katonda kitaffe, Katonda Mwana ne Katonda Mwoyo Mutuukirivu. Ennyimba ezabikira Maria tetujja kuzeeyambisanga mu liturujiya yaffe olunaku olwa Sande. Nabagamba oluyimba olwalibadde luyimbibwa olunaku olwa Sande ng'olwabikira Maria, oyinza okuyimba oluyimba olwabikira Maria singa wabeerawo omukolo omukulu, tugambe nti oba tuli mu procession mu nyiri tusimbye nyiriri, tugamba nti tusimbe nyiriri nga twegasse n'ennyaffe biikira Maria tugende tutambire ekitambiro, tugamba nti tukutendereza nga tusanyuka, ave ave ave Maria. Naddala ebigo ebyo biwolerezebwa nnyaffe biikira Maria. Tusobola okuyimba ezo ennyimba nga tukyali mu procession naye kasa tumala okuyingira ekitambiro ekitukuvu. Ate awo ne tukola kye tuba tumaze okwegatta n'ennyaffe biikira Maria n'abatuukirivu abalala okusimba ennyiriri okugenda okutambira ekitambiro. Era oluyimba olulala lwe nabagamba oluyinza okujja mu misa olwa biikira Maria luyimba olw'enjawulo mu kwebaza, oluyimba ngo olwa Magnificati, omwoyo gwange gulumiza Omukama. Era twegatta n'ennyaffe biikira Maria mu luyimba olwo kuba ebigambo ebyo n'ennyaffe biikira Maria yali agulumiza Katonda olw'ebyo ebinene ebyali bimutuuseeko. Kakati mu mbeera eyo oluyimba olwo olwa Magnificati, omwoyo gwange gulumiza Omukama, nayo tusobola okuliyimba mu kwebaza okusembera naddala mu mikolo eminene egy'amaanyi. Awo tuba twegasse n'ennyaffe biikira Maria okugulumiza Katonda, okuwa Katonda ekitiibwa ate ekisukkulumu olwa ekyo kye tuba tutuuseeko. Zezo ennyimba ze nsuubira ze twalibadde tuyimbanga olw'essande bwe kiba kyetaagisizza okuyimba ennyimba za biikira Maria. Naye wano mu bitundu ebirala ebya misa, simanyi okuyingira mu kitambiro kya misa, simanyi tumalize ekitambiro kya misa, tugende n'ennyimba ezo ez'omulamwa ogwa Sande eyo nga bwe ziba zirambikiddwa, kubanga buli lwa Sande tubeera n'omulamwa gwe tugoberera. Kati mu kiseera kino tukyalimu mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, tugende mu maaso n'okuziyimba. Ekiseera kino tugenda tukitwaliriza kati tuli mu Sande ya kuna, enkya egenda kubeera Sande ya kutaano ey'amazuukira. N'olwekyo gwe mulamwa gwe tukyaliko, newankubadde nga twayingidde mu mwezi gwa nnyaffe biikira Maria, naye ate tuli mu kiseera kya mazuukira. kakati awo amazuukira gabeera ge gasinga obukulu. Olwekyo nsaba abayimbi tugoberere bulungi nnyo enteekateeka eyo eyalitujja.
1: Kikenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
2: Ojawuliriza programu omuyiiya w'ekeresiya.
0: Olunaku lw'enkya ku Sande ng'ennaku z'omwezi zijja kuba nga ssatu. Ye mu ngeri enjalu tugenda okujjukira omu ku bayiiya b'ekeresiya Muteera Birwa, omugenzi Expedito Magembe, yali Monsinya Magembe. Yatufuddeko ebbanga siddene eriyise, naye nga omuyiiya w'ekeresiya ono yakola omulimu gwa ttendo nnyo mu kuyiiya ennyimba ze tusinga okuyimba kati. Era bw'otunuulira akatabo ka Mujje Tutendereze Omukama, MTO, mujjudde ennyimba mpitirivu Monsinya Magembe ze yayiiya. Monsinya Magembe ono nga bwe nkugambye nti akatabo ako kajjudde ennyimba. Bw'otunuulira akatabo ako, kumpi buli kitundu ekya misa oba buli kitundu, buli muteeko gwa nnyimba guli mu katabo ako, alinamu ennyimba. Ate bw'otuuka mu nnyimba ez'obunnaddiini n'obusaserdooti, ndowooza ezisinga obungi zonna ye yaziyiiya. Ennyimba nga Ennimiro, Bw'omwewa Omukama, Mpa Okulwanirira Ky'onkuumidde, ennyimba ezo, ennyimba nga Mu Busaserdooti Katonda Y'alonda, ennyimba nga Amakungula Nga Mangi, Emirembe N'Emirembe, ennyimba kungambye bw'otuuka mu nnyimba ez'obunnaddiini n'obusaserdooti ezisinga zonna zize. Era ne bw'okebera mu nnyimba ez'okufa, ez'okuziika, ennyimba nga Lugendo Lunene, ennyimba nga Mu Kristo Tuli Balamu, ayinamu ennyimba nga Titulabanga Yadde Okumanya. Ennyimba ezo zonna zatuyizibwa mukadde waffe Expedito Magembe. Kakati nno olunaku lw'enkya aba kwaya ya Cherubim ekulirwa mukadde waffe Luwaga Jude bategeseeyo ekivvulu ku National Theatre okwongera okujjukira obulamu bwe, ate era n'okwongera okujjukira emirimu gye yakola, emirimu gye yatukolera nga omuyiiya w'ekeresiya. Bagenda kuyimba ennyimba ze ezisinga obungi ze banaasobola okuyimba, era nga twongera n'okumusabira bagenda kuziyimbira ku National Theatre akawungeezi, noze bajja kusasula emitwalo esatu okuyingira. N'olwekyo tugenda kujjukira mukadde waffe oyo, ate nga bwetwongera n'okumusabira. Abasobola mugende eyo ku National Theatre okwongera okujjukira mukadde waffe eyo omuyiiya w'ekeresiya. Naffe nno oba oli awo abayiiya b'ekeresiya, abamu ku bayiiya b'ekeresiya ndowooza bwe tuli batugenze, naffe ndowooza bali tujjukira mu mbeera bw'etyo. N'olwekyo tugendeyo abanaasobola. Nnyongera era okubajjukiza ku nteekateeka yaffe ey'ebyennyimba mu ssaza lyaffe ekkulu ery'e Kampala. Era okusinza ku nteekateeka eno nga bwe nagibanjulirako emabega awo, kkoosi yaffe twagimala omwezi guli ogwokusatu, lwakuba nti katubadde mu biseera bya mazuukira, oboolyawo pulogulaamu zibadde ziyimiriddemu. Naye kakati nga amazuukira bwe gagenda gaggweerayo, katugenda okubakana n'omulimu gw'ebivvulu. Era nsaba mbasomereko ku kalendali yaffe ey'ebivvulu nga bw'eneebeera mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Okusinziira ku nteekateeka eno, Omwezi guno ogwokutaano gwe tutandise n'ogwomukaaga tusuubira nti tuli mu kuyiga ennyimba zaffe ze twajja mu kkoosi tuzzeeyo tuziyigiriza kwaya zaffe ez'enjawulo okuviira ddala wansi. Tusuubira nti ekivvulu kino kyakwetabwamu buli muyimbi ku buli mutendera n'abatazze ku ssaza eno waggulu waakiri aneetabiramu e wansi ku mitendere gya wansi. Era enteekateeka eri nti mu mwezi guno ogw'okutaano n'ogw'omukaaga twalibadde tufuna ekivvulu kyaffe ku mutendera ogwa parish nga ebisomesa eby'enjawulo byetabamu mu bivvulu bino oba kwayaza ez'enjawulo individual kwayaza mu bisomesa nezijja nezikiika ku mutendera gwa parish. Ku mutendera guno tusuubira ebinaakolebwa bino wammanga items zetwalibadde tukola twalibadde ne set piece oluyimba olwo twalubawa ate n'oluyimba olwa MTO twagamba oluyimba olwa MTO olujja kuva mu nnyimba ez'okwebuulirira gwerondayo oluyimba lwonna lw'omanyi olukunyumira mu nnyimba ez'okwebuulirira nga lwa maloboozi era lwe lujja okukola nga Free Choice Western luyimba olwo lwa MTO. Era ku mutendera guno ogw'ebisomesa ku parish tujja kusuubira ne sight singing okusoma nnota nga tukozesa G-clef ne mu kisumuluzo ekya C G-clef oba soprano clef. N'olwekyo tusuubira nti parish zigenda kuteekateeka ebivvulu ku mutendera guno ebisomesa bijje bivuganyizaawo. Ebyo tubisuubira mu mwezi guno ogw'okutaano n'ogw'omukaaga. Kati ate bwe tunaavaawo ebisomesa byekolemu parish choir. Parish choir eyo ebivvulu ebyo bijja parish ezijja kutandikira ku mutendera gwa vicariate. Mu Kampala Archdiocese tulina vicariate sinya tugambe tulina entebe vicariate tulina mitalamalia vicariate tulina wakiso vicariate ate ne vicariate eya Kampala. Kakati parish eziri mu buli vicariate zijja kusisinkana zikole ekivvulu kyazo era tusuubira nti ekivvulu kino kigenda kubeera mu mwezi wakati w'omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana. Parish ez'omu vicariate we zisisinkana nazo zijja kuba n'ekivvulu kyabwe era zijja kukola items zino wammanga. Tusuubira bajja kuba ne set piece oluyimba olwa MTO nga bwe mbagambye wali waggulu nti lwo lwe lujja n'okukola nga Free Choice Western genda mu nnyimba z'okwebuulirira eziri mu gyetendere z'omukama olondeyo oluyimba olw'amaloboozi oteekemu ebivuga byonna by'oyagala oluwomese bulungi nnyo nga bwe walikoze ku luyimba olwa Western Free Choice. Kati ate olondeyo n'oluyimba olulala olwa Ganda Free Choice ate ne sight singing okusoma nnota. Sight singing ku mutendera guno tugambe ekisumuluzo kigenda kubeera kya C naye nga abakyala bayimbira ku soprano clef ate abaami nga bayimbira ku bass clef oba gy'oyita F clef nga abakyala basoma byabwe n'abaami nga basoma byabwe naye nga bajja bombi ku stage bajja bonna ku stage abaami n'abakyala abakyala bwe basoma ebyabwe n'abaami nga basoma ebyabwe ne bakola harmony y'enkola gye tujja okukolamu gwe mutendera ogwo ogwa vicariate parishes ku vicariate level. Kati awo ku vicariate level tujja kulondako parishes nnya ezinaaba zisolobye ku zinne waazo. Parishes ezinnya ezinaaba zisolobye ku zinne waazo ze zijja okukiikirira vicariate eyo ku mutendera ogwa dayosisi. Mbajjukiza nti tugambye nti ekivvulu ku mutendera guno ogwa vicariate parishes ku vicariate tugusubira okubeerawo wakati w'omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana. Kitegeeza nti okubanga tuli mu gwa kutaano kati tusigazza emyezi ng'ebiri okutegekeramu ekivvulu kino ekya vicariate. Parishes zaalibadde zitandise okweteekateeka okusobola okutuuka mu gw'omusanvu nga ddala ebintu byabwe biri ku mutindo nga biyidde bulungi. Nokyo tubakubiriza mutandike empola mpola ate tutuuke mu mwezi ogwo nga tuli ready okubeera mu kivvulu ekyo.